0: ang liderato ni Mayor Sammy Comismo nga maayog yung pagkada niya ang lugar sa dakbayan sa Pagadian.
1: Yes, klaro ka na no nga makita gyud ang mga performance ilabi na ang mga lain agencies ni ini, mga national agencies og dire usab sa kagamahan ng lokal ning dakbayan sa Pagadian.
0: O ana tay oras dud, sinyas na gyud si kining Eli na pinakagwapo
1: alam sa masa, Elsa nagpadayon gihapon. Unya namo tay nangayo og sungkod kay maglisod og lakaw. Nagpadayon ang libre serbisyo alang sa masa. Happy tagid mahuman ang 54 ka barangay og karon sa sentrong bahin. Tanan gyud nakabenepisyo nakapahimulo sa libreng serbisyo alang sa masa ni Mayor Samico og ilabi na kaning usa sa importante gyud kaning health services, social services og uban pa nga mga serbisyo nga nakabenepisyo ang tanang mga katawang pagadianon nga mas mabati gyud dili lang kay diha sa Binyo ngadto gyud sa kada door-to-door, house-to-house pagpatod sa libreng serbisyo alang sa masa labi nato sa mga pasyente nga mga bedridden nga mga pamilya maglisod daog lakaw adtoon gina dayon sa tuang doktor og nurse og kauban sa City Pharmacy og kauban sa First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, former City Councilor Sam Tyra ko og ni Samantha Elans ko og sa tanang mga personahe nga magkuyog sa libreng serbisyo alang sa masa, pinagi na sa programa ni Mayor Samico.
0: Yes, kanang himuan daw to ni Moog. Basta nanay sungkodod, himuan daw ni Moog, kuan balita.
1: O, guwan natin ay gumura sa pagbalayan sa inyong programang ang kakuhan o kakuhin gala sa kanginan sa Gihapon, Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa atong amahan sa syudad, sa Pagadian Mayor Samico o sa Pagadian City 15 Council, na adya sa City Councilor G. Guerrariosa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidilio. Ako si Redri og usab si Dodge Marzon moingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambanga del Sur.
2: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Puntatay?
5: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. Yes, strongest.

0: Virginia.
1: 106.3. August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
2: 106.3. This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: music.
1: 106.3. Horas a las 8:30.
2: Si Tata Puno, nga taga-Dipolog City sa Buanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nako'y pulit, dayo, nagpa-check up pa sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko, then naghana kong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
2: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. 106.3

August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar. 106.5

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

18 minutes after 9 in the morning, that's Christian Bautista for you with Beautiful to Me right here on 106.3 Bell FM. Bisag agidlay na na diha. Bisan pagway ilis, bisag way panghimuta, basta love ni mo ang tao, beautiful gid gihapon, di ba? Yun na naman daw na, dawaton gid daw, bisan pag magkinaunsa. Unsa gikuan, unsa gisudlan. Bitaw, dili magod dapat ang imuhang love sa isa ka tao, conditional, dapat unconditional. Bisan pag naana sila sa state of kuan, state of disarray, dapat imuha gihapon ang dawaton. Kaya ikaw po bitaw, ingon na naman, dili man perfecto mong duha. So, bisan pa sa mga kagubot sa nawong, kagubot sa buhok, kung sa pana diha inigmata ninyo. O bisan, dili lang inigmata, na yung mga panahon nga murag dili good lovable, or dili good tanaw na to, nga beautiful. Pero love gihapon. Love gihapon, di ba? Antod sa hangtod yun ang pagigugma, di yun ang mausap. Kay mo man na inyo hanggang saad sa inyo hang kaugalingon, sa inyo kaugalingon, sa usag-usa. Nga inyog yung mahalon na inyo hang mga asawa o mana diha bisan pag magkinaon sa hangtod sa kahangturan. 9:20 in the morning, mga friends nato diha sa Prague Agency. Thank you very much. Thank you so much for listening. Tata Tumakmol, salamat, kaayo. And the rest of you who are listening right now, gasaman mo karon sa inyong hang balay, sa inyong

0: horas.
1: A las 9:30.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanak rawang ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
4: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kon jabiti kani pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
3: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardewich FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
2: ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling. Music
8: power. The strongest 106.3 Bell.

Eugene Velasquez for you with Kung Maibabalik Ko Lang. Right here on The Morning Bell, Kung Maibabalik Ko Lang ang mga desisyon ko sa buhay, siguro gusto kong balikan talaga yon and i-correct, di ba? May mga pinagsisisihan tayong mga desisyon na sana hindi na natin ginawa. At sana hindi na natin talaga tinuloy. Dahil ngayon kung ano nang nangyayari sa buhay natin. Pero of course, we cannot do anything about it anymore. We've decided about it. It's over. Naanadiha. Ingunaana na ang sitwasyon. I think we just have to accept that. And we have to move on and make the most out of what is left. Huwag unsa manggali itong mga gusto ni mong ibalik. Madili na pwede mabalik. So, mula gina, especially if you make decisions, kinahanglan, imuha ginang balik-balikan, ugunahon na, timbangon na ni mo ayo. If tama ba yun ang imuhang desisyon, wala ba'y maapektuhan? Dili ba mo maapektuhan? Dili ba ka maapektuhan? Or, maybe, in the long run, usapan mo, ma-realize nga sa iyo, imuhang desisyon. So, dili mag-decide o suko ka. Dili po mag-decide o happy ka. Kanang kalma ang tanan. Ngayon sila, pagtaas pareho ang imong emosyon, mag-uod. Murag mas kuan ba, dili ka kakita sa, dili ni mo mabalansi ka ayo. So, ana na lang na siya. Karon nag-uol na po ka. Kay, daghan kay kag-check out. Dayon, mga but na yung parcel ron. Wala na po kayo bayad. Wala na po kayo pamiliti. Ningumani ni mo, bayad na na yung mga parcel. Wala na siya diha. Kung maibabalik ko lang, di na kumutanaw ang 888 sale. Di na dyan tamadaot ba? Pero sige na lang. Naitabo naman na lessons learned na lang na nga dili gid ta magpadala ng mga barato kay mga presyo sa online, especially yung sale. Kaya mura na itong problemahan. Kanta na lang dahil tag kung maibabalik ko lang. 9:42 in the morning. Padayon ta sa ato ang musical programa. There is a Morning Bell, Alison Krauss, When You Say Nothing at All.

0: 96.3 L.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess sa buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Tabag di kabalkada, yan ang BBC Daklit Balita alas Jess. Naguna ang pagkaon, transportasyon o housing ng mga commodity group na nakatampo sa head inflation sa bulan sa Hulyo. Ngadto sa 8.6% kung itandi sa 8.1% sa bulan sa Hunyo karong tuiga. Among datos na kabase sa Zamboanga del Sur Inflation Report na gipagawa sa Philippine Statistics Authority sa Zamboanga del Sur. Base sa report, ang food o non-alcoholic beverages adun na pinakadakong share nga 63.5%, bugtis sa 5.46% points sa overall inflation. Nagsunod nini ang transportation commodity nga adun ay 12.2% share or bugtis sa 1.01 percentage points. Samtang housing, water, electricity, guwan pang fuel nakatampo sa pag 11.2% or bugti sa 0.97% point. BBC Daklit Balita, alas Jess Bagting, di Sheriff Lorenzo Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: kanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Ay, nay, uy, kung sa akong mood na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon kaanin nato ba?
3: Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
3: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
8: So kadyod pag-apply sa kong bana sir or ako sa iya ha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban.
9: Taas din sugar si mga asawa sa
8: 11.7.
9: Karon?
8: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
9: Uning baba
8: na. Baba na. Gikan mo kodiha.
7: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa. Music
10: power. The strongest 106.3 Bell.

0: 26 minutes after 10 in the morning, Ron and Keating for you, If Tomorrow Never Comes, right here on The Morning Bell. Ingon sila, dili na daw ta maghulat og ugma ang pwede na to mabuhat karon. If you have plans of going out later, then do it, okay? If you plan of buying something that you think naraghapon sa inyong budget, palitan na na. So, mahurot na unya na ugma, di na na ugma pa ka mo palit. Basta hindi na ka maabdan. Basta wala na ikuan, wala na stock na ugma, di mag-regret na pugang size. Ako na natatitong ipalit ganina. Ingon na daw na siya. You make the most of the time that you have right now and do not wait for tomorrow. If you can, you know, if you can do it today, then why wait for tomorrow? So, ana na lang na siya. Ang unsay pwede na itong buhaton o pwede na itong mahuman ang atong report karon, iwaso na lang yun na para ugma, lahi na po yung trabaho or para ugma, dili na kaikang harag, di ba? Relax-relax na ka, bisan gamay lang or bisan tila lang ka oras. At least, dili ka hantun sa balay sa puton, kay napakay report nga wala na human. So, paspasin na lang na diha ron para, you know, kalma ang tanan, chill ang tanan. Kay Wednesday na biya ugma ay, paspas na biya kaayo hoy, pila na lang kaadlaw. Ato nang pagkantahon og balik si Jose Marie Chan. O, diba? Yung unahan na siya. Yung unahan na kakuan, kadali ang panahon. Ngayon, napay mga nakabasa ko sa postro na napoy kuan. Medyo alert na po ang NGCP. Emergency alert or something. Anyway, kay red alert kay kanilaging ato ang hulaw-hulaw. So siguro karon pa lang siguro yung mga I don't know, hopefully wala lang no kanang mga rotational brownouts again. Hopefully di lang ta maabot sa ingon ana. So karon og naamoy time mamalit og mga emergency lights, mga suga, mga unsa pa na diha, mga LE fan. Pwede na na siguro ninyo paliton ron, di na ta maghulat atong mag kabuang na pud daanig apas aning kuryente kay wala na pud. Kay nawala na pod. Kay muna na pod na yung problema. Ingon sila, nga ngano daw, nga mag-ingonana, nga ngano na emergency something about sa ato ang kuryente. Namagugpoy parts. Matod pa sa kung mga naka-istorya kaganina, napoy mga parts sa ato adiri sa Mindanao nga wala na gyud giulan. Or ang giulan magali hinay ka, dili gyud ingon nga sa parba. Diba, kay numdo mo atong kusog kay sigig ulan dito sa Manila, din ang dam nila wala gali mapuno. So most likely ingon ana po nang mahitabo sa tua. So kita as early as now magready-ready na ta. Eh syempre igma dayon gyud ng El Nino, ingon ana ra man gyud gihapon yata atong ma-experience no. So mamalit na dadaan ron kay basin pud og you know, they will take advantage. Ila po nang pamahalo na po na ilahang mga baligyan samot na tagka problema. Anyway, so much for that. Good morning ninyong tanan. Hello sa mga friends nato diha sa Tuburan. Good morning kang Joy and kay Divine, my bunta. And sa tanang mga nagbiyahe karon, good morning sa mga friends diha sa Margo sa Tubig. Our friends from Aurora, hi! Akong Beshi May. Asa naman to? Ano naman nagpakuan? Kulot-kulot na raba tong buhok ato gahapon. Beshi May! Kumusta man ka diha? I hope you are okay. I will see you one of these days. Fingers crossed, okay? Anyway, let's pause for a break, and I'll be back with more of your favorite love songs right here on The Morning Bell.
1: 106.3 Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan. Malagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Adiri ko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiri ko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Music Power.

0: 105.3 Bell FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Music
0: power. The strongest 106.3.

0: She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Sa toong oras, alas 11:08 na! Good morning! Alas sa toong mga namino, di nagkaroon. Kamusta mo sa mga amigos, time sa kay Murag, ang akong micro. Usa ba? Murag, mudubli, muduha, usa ba? Usa dyan! Ginuha ko tabang mga lagi, asa na mga justisya, ani? Ara ang justice. Ara ang justice. Alas 11:09 na. Daga kay salamat. Good morning. Alas sa mga demino di nagkaroon. Kamusta mo sa mga amigas, mga amigos? At ang mga demino di nagkaroon sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Cebu Galing. Babot na mapunta din ha sa may Lano del Sur and Lano del Norte. How are you? Yes, ang ato ang mga namina usap din sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. Good morning! Diba? Alas ato ang mga namina din nagkaroon pizza unsi. Unsi na yun. Di naging nato kapugnan. Gahapon, yes man, karoon unsi na yun. Pizza unsi ni bulan sa Agosto tuig 2026. This meal by this size, Raoy! Ito na magustis siya, ani! Inday, garutay! Inyong kauban karoon tamang taalas sa alaunang takna sa hapon na makikuban ka ninyo, ha? Di nila sa toang programa ang kalandraka sa toang nag-unang radio station. On na pa sa first, this is DXCA 106.3 Bell FM. Okay, alas 11:01 na. Alas 11:01 na. Alas 11:10 na. Oko, giwa man akong zero. Nahin mo na akong uno ah. Uno, zero, ano, dos, tres, cuatro. Yes, of course, alas ato mga namino din nakaroon. Alas ato mga nangita o barato apan di kalidad o 100% original ng mga cellphones, laptops, CCTV, printer o dagat pang mga accessories. Ayaw nagkabalaka tungkol kay available na ka na sa EB Gadget Pagadian. Ang EB Gadget Pagadian, good news! Mga higala o mga sugitig pa minato mga kamilkada si nagkaroon. Gumikan kay ang EB Gadget Pagadian nag-offer o pautang ng mga cellphones. Og dagan pa nga mga accessories. O, pautang ha? Magdala lang ta og valid ID o down payment sa dili madugay magka-cellphone ka na. And alas ato ang mga makakash, it's a good news side. Tungod kay once nga magcash ka, nagtanyag ang EB Gadget Pagadian og 5% discount. No, no, ba? Yung gihuwat aduan na lamang gilayon ang ilang abuhatan ang EB Gadget Pagadian ana ang mahimutang sa may barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at mang lamang sa paprenta. Mamahimo usap sila ninyo nga ma-message silang FB account ang EB Gadget Pagadian. And also, ang EB Gadget Pagadian, doon ay mga sangang buhatan kung mga branches sa mas lungsod sa Aurora, Molavi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tokorain, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Dangob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, o sa Mitigbao, sa Buanga del Sur. Sa EB Gadget, sabon mo, sagot ko. Diba? Cellphone mo, sagot ko. Ang EB Gadget na ha, dili na ako mo yung sagot sa inyong cellphone. Ewa, patay dada. 11:13, alas 11:13 na alas ito ang mga naminaw din na karuan. And take note, sa Friday na to nga kuan. Sa Friday na to nga love ha. Love tarong Friday. Friday, August 14, 2026. Kasi nakakarong Friday. Ay, good news ka. Ayos. Good news kaayo tungod kay karong Friday alas 9 sa buntag tamad alas 5 sa hapon it's a brownout. Yes, adunay power interruption gamahitabo karong Friday August 14, 2026 from 9 a.m. to 5 p.m. Oni ang ato ang portion nga affected ari ato mga affected areas mo ang portion of Barangay Tiguma, particularly entire Sunrise Village and Alta Tierra, entire Barangay Manga and entire Barangay Linyan sa Pagadian City. Ang rason nga nung dunay power interruption tungod kay mag-facilitate ang ato ang mga taga Zamzurico relocation of double C7 structure inside Zamzurico Ono compound. And then pagka Tuesday sunod semana Agosto 18, it's another good news. Nada po tayo power interruption. Alas 9 buntag naman alas 5 sa hapon. 8 hours gihapon. Ang affected area ani mo ang portion of Barangay San Francisco, particularly in Purok Mabuhay, from corner San Suan and Sabado Street to Rizal Avenue, Pagadian City. Ang rason ni ini mo ang pag-conversion of single phase to three phase. Diba? So di man ilang ginan ninyo karong Friday na ay brownout nga mahita mo August 14 sa may Barangay Tiguma, particularly entire Sunrise Village and Alta Tierra, entire Barangay Manga and entire Barangay Linian sa Pagadian City. And then pagka Tuesday, pagkasunod semana Agosto 18, ang portion na sa no sa Barangay San Francisco, particularly in Purok Mabuhay from corner San Suan and Sabado Street to Rizal Avenue, Pagadian City. At least nakabalo na mo, o, diba? Mag-ready na ta. Alright, so ang maong brown out kung na power interruption, magsugod alas 9 sa buntag, taman alas 5 ang takna sa hapon. 11:15 right here sa itong programang Kalandra Kas, kauban si Inday Karun.

0: right here on Bell FM.
1: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga kafe, ganahan manggugko kay kayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento tsuko kayo, basta kay kada buntag, makainom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr.

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: You want to check, bro?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy. Everyday, kung gusto ka o R&B, hip-hop

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya. Oh, kasinat-kasinat.
3: Ay, kuni! Si Ede!
4: Ede Garcia?
3: Dili, uy!
4: Kensang Ede?
3: Wala, malimot ka na d'yo. Tiguan ka na d'yo sinisina.
4: Ay, lagi. Ay, ambot ba? Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kamuhion. Maglison man gani ko usay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko.
3: Aw ka na, Ede, ay! Magkatabahan kuni mo, Ana.
4: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
3: Hindi lagi. Basta mauna to ha. Inumatag buntag at tunggipalit na to ha.
4: Onsa pa ganito?
3: Paragis bila-bila herbal coffee. Ginama sa mangustin o goto kula. O sa ka-herbal plant na makaayo sa blood circulation, memoria o mental health. Antioxidant pa yun kini. O good for the heart.
4: Mao ba?
3: Silisina.
4: Liniyagid ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Para gis bila-bila herbal coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Uy, diigyo ko mo biya. Uy, kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pagid akong kabuhi. Gibati gid na akong limpyo nga akong lawas kay antioxidant good ni o good for the heart.
3: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
4: Aha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
3: Correct na, Sam! Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!
5: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.

Drakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatao sa tanan. Ubo magtang sa kalaay. Ubo mga kamingaw. Kalaan Drakas. Ubo ani-ana. Ang bayot nga gikagubtan. Ubo idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kaguran.

0: assuring. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Rambat sa unahan, mga higala, alas sa 12:08 na. Ligyaman sa loob, magbanag-uman, of course, gini ang kalan rakas. Kao ba si Inday Garutay? Diligyaman sa to ang pinaka numero uno ng radio station sa Dakbayan sa Pagadian. This is DXCA 106.3 Bell FM. And of course, ito ang mga naminaw din ang karoon. Web color on the line. Din ito dugayon. Din ito langayon. Ito ang sugaton. Hello? Yes, hello? Yes, may unto lang gin. Kisa ni si?
3: Si
2: Nanay ni Day, nang saan ganda yun? Noy! Ikaw na yun, Noy! Noy, kumusta naman ka, Noy?
3: Gwapo rin gabon sa Nanay, Day.
2: Ganahan ko ni mo, ha? Ganahan ko, Noy. Masakay mo ingong kagwapo, Noy.
3: Magpalabiyag lang ko, Inday.
2: Yes, go ahead si mo ang palabiyag diha, Noy. Kaya dangan, nal na diri!
3: Nangan
2: na
3: ni
2: Winday,
3: I love you, no?
2: I love you too, Noy! Ah! Kakilang!
3: Gayon, sa tanang members today sa King and Queen of Hearts, I love you for me today, ni Gisa Valencia o ni Dimayo today. Gayon, pa-request ko, Winday.
2: At sa mga request?
3: Tanang lubat na ba?
2: Lubat na ba? Ano man, lumat na day, Noy? Lumat na, Noy?
3: Oo, dayon, day, may mubakray, day.
2: Okay, sige, go ahead, anong mubakray din, ha? Kinanganal na din, eh.
3: Go ahead na, man.
4: Hello, Indagaro, tayo
2: ko siya. Yes, dear, mayong unto, dear. Kinsa mo na yun, si?
4: Hello,
2: guys, si May nga guwapa, ginoo ko lang gin, kumusta lang gin? Yes, dear, sige, go ahead sa iyo mga palabiyog di Alanga. How are you? Kumustang Bayog City?
4: So my friend and I'm not gonna put you back on the ice. I was on the ice with another man and you know, I don't think you do it right. Try you. I'm not putting back up to reading my all the way from.
2: Thank you, Kailing! Mara to Noy! Mara to Noy! Alright, salamat kay Noy! Thank you kay Singo Bagdawan! Yes, all the way from... Matagas sa tos nunoy! Basakay ka to si Midi Mayo, all the way from Damit Bayug, Zamboanga Dol Store. Alas siya. Yan sa ko ang mga nangita din na karoon, ha? O mga barato niya di kalidad, 100% original kabaga cellphone, laptop, CCTV, printer, o dagan pang mga accessories. Gotta go! Ayaw nagkabalaka doon kay available din kada sa EB Gadget Pagadian. Yes, good news! Gumikan kay EB Gadget Pagadian, nag-offer o pautang ang mga cellphones alas sa mga why ikakash. Dala lang mag-valid ID o down payment sa hindi madugay magka-cellphone na ka! Dayon! Nagtaniyag usap sila 5% discount alas sa to ang mga mag-cash. O, diba? Bongga! Alas sa to ang mga dunay mga sapi, dunay kwarta, dunay panudlanan. Mag-cash mo dito sa EB Gadgets, mga gadget nila, ha? Oy! 5% discount! So, sa pa inyong gihuwat, aduan na dahil ang EB Gadget pagadian mga higala mga kabelkadas. And naka sila mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, pagadian siri. At mang lamang sa paprenta. Pwede sila nga inyong ma-message sa FB account EB Gadget Pagadian. And of course, ang EB Gadget Pagadian na doon ay mga sangang buhatan ko ng mga branches sa mas lungsod sa Aurora, Bolabi, Binsalip, Dumingag, Bahayag, Tokoray, Nabaranding, Kapatagan, Tubod, Lugae, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margos sa Tubig, Bayug, Buog, Diplahan, Ibildang, Liloy, og sa may Tudela, sa may Tigbaw, sa Mongga del Sur. Adtoan na sila. Sa EB Gadget, cellphone mo, sagot ko! Ay, sagot sa EB Gadget, ha? Ingun niya mo, ingun ligis in the garutay, nga kanang kuain, sagot ko, basin og sagoton in the garutay. Tabang! Ay, magkalimot ha? Alam sa to ang power interruption. Ngayon may itago matigayon o mahitabo karong Friday. August 14, it's a Friday. Unya pagkasunod si Manasad, August 18, it's a Tuesday. Unahon na to ang karong Friday, August 14. Ang ito nga power interruption, magsugod alas 9 sa buntag, taman alas 5 at aklas sa hapon ha? Unya nga to ang affected area ni ini, mga ang barangay Tiguma, particularly in the entire Sunrise Village and Alta Tierra, entire barangay Manga and entire barangay Linian sa Pagadian City. Karon ka ng adlaw nga Martes. No, karon ka ng adlaw nga Biyernes rather. Then adlaw nga Martes sunod semana, Tuesday, August 18. Ang porsyon sa to ang brownout sa gihapon, ang oras alas 9 sa buntag, taman alas 5 at aklas sa hapon. Portion of barangay San Francisco, particularly in Porok Mabuhay, from corner San Suan and Sabado Street to Rizal Avenue, Pagadian City. Kinaktiman eh ha? Kining maong pahibalo, gikan sa to ang General Manager, CEO, Raul o Jose Raul Siniel from Zamzurico. Ano? Alas na 12:15 na, dinig gamit sa itong pagbarag-uban. Of course, kini ang kalandrakas. Gauban si Inday. Garuday.

0: sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila, kaluoy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragi sa bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

the gas CBA. So if you're lonely, 106.3 dials of frequency para ikaw happy every day. Un gusto ka of R&B, hip hop love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stereo Station and Bagadi and no one else. At ang ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Testimonya.
3: Oh, kasi na kasi na. Uy, baya, limon na street mga pirmi kang magkarne. O sang adlaw, sinog bang baboy, gapon, hinat ang baka. Uy, kaong sakis na gulay na ibibi. Ayawa ng humba kay pahay blood ka na. Ah, traidora ba ng sakita? Taghan ang gidili na to kay mga senior citizen na mayata.
2: Pahay blood yun yung noon ko, kundi ko ni mo pagkanunay ng humba.
4: Oh, oh, galit mang, nang huota nga ko.
3: Ay, ay, ngano ka?
4: Nalipong ko. May sakit nga akong duga. Maglisapos pag
3: ako. Uy, usa? Day! Day, baby!
5: Suway ini nga kong gipalit nga herbal ma.
3: Ay, usa man na.
5: Matud sa kong makauban sa trabaho nga tumar og paragis bilabila herbal capsule katuluso sa kaadlaw.
6: Mao ba?
5: Og aplasa na to og paragis bilabila herbal oil ang imong kalawasan ma.
3: Mayo ka na na.
5: Suway na to pa kay daghan ang makapamatuod sa kaepektibo ini.
2: Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila Oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
7: Praise the Lord!
5: Sa Paragis Bilabila! Dili na ka mag-agwanta pa!
8: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
9: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.

0: here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

sweet sweet sugar cola sa mga mahiligon o Coca-Cola. 12:54 oras na para mo bye-bye sa to ang programa. Saying also before I go, what is it? Also good morning, good afternoon, maayong pagpaminaw ni Mamang Annabelle. Yes! Sabi kayo, salamat sa nito ka mga always here tuning in sa itong programa, especially sa itong programa ang Kalanrakas, kaoban si Inday Garutay. Every 11 o'clock sa morning, taman alauna ang takna sa hapon, ha? Sabi kayo, salamat sa iyong baguman for 2 solid hours right here on 106.3 Bell FM. And as a dosi 52 na. Time to go. See you and hear you once again tomorrow. Alas 11 ng gabi sa buntag. Tama na ulo na ang tag na sa hapon. Bye for now.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Ala una sa hapon.
4: BBC .lit balitan balitan.
5: Kapag tingog kabulkada mayong hapon kaninyong tananan yan ang BBC .lit balita ala una. Ipahibalo sa Pagadian City International College at PCIC nga opisyal nang magsugod ang klase alang sa first semester school year 2026-2027 karong umaabot Agosto 24, 2026. Iauhag ang tanang freshmen o upperclassmen nga mangandam alang sa bagong academic year na puno sa bagong kahibalo panaghigala ay hagit makahuluganon ng mga kasinatian o mga oportunidad alang sa personal o akademikong paglambo. Inyo na bati ang daklit balita, ala una. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat ang mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitan, balitan.

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.

0: Virginia.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ang mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. 106.3

Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog pod, o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106 points.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng, rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-uming. Nakakatulong siya dun sa pag-uming natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.2 FM. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: 106.3.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit. Balitang.
7: Kabagting o kabulkada mayong hapon, ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas tres. Nadagpan ang 41 anyos nga driver human gipahunong sa checkpoint samtang nagmaniho sa usa ka Isuzu wing van truck. Adunay kargang gituang smuggled ng mga sigarilyo dito sa boundary checkpoint ha, Purok Nara Barangay Militar Tukuran Zamboanga del Sur. Alas 10 kagabi, Agosto 10, 2016. Nasakmit gikan sa truck ang nasakmit gikan sa truck ang 60 ka master cases sa ginudahang smuggled ng mga sigarilyo nga mukabat og 9.42 million pesos ang kantidad nini samtang ang suspitsado na nakaroon sa Tukuran Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Inyo nabati ang daklit balita alas 3. Ako si Bagding Baydinwebe, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitang
8: 106.0.
9: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Hey, nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gihangyo naman ako. Dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
9: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diha ka onak, aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagdali ko nimo. Asa man dito, nay?
9: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og singsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.0.
1: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Anong laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.0
5: It's Britney, bitch.

parceiros, so here we go. Que nem era para inyo, kung nagbiyahe mo, Belefair. Mga bagong kanta, ipatukar nila. So people in the West, get ready for the best. So Belefair, na, gayon ang paminawa kay sigurado nga malingaw.

0: Bell. Ugang station sa tanan, isingit mga higala Bell FM na kita, yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
3: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuhan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
4: Paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.

0: Virginia.
1: Set health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Set liniment oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo 106.3

0: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Kagara ug tambal gipang inom, nagsinaw ug balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na ug inom sa Paragis, makapi man na siya ug capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, alas 4.
3: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: BBC .lit balita.
3: Kabag di kabalikada, ani-ana ang BBC .lit balita alas 4. Ipatuma sa Department of Agriculture ang importation ban sa mga buing mga hayop o mga produktong karne gikan sa pito ka nasod sa posibleng pagkata sa foot and mouth disease. Inaagilang kumana sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait o Palestine. Dinadunay na tala ang outbreak sa FMD sa mga hayop. Dili tugutan nga makasulod sa Pilipinas ang mga produkto sama sa skeletal muscle meat, casing sa tallow, hooves o horns, igip ang mga buhing baboy, baka o water buffalo. Imanduan na sa DA ang dinali ang pagpahunong o pagkumpiskar sa mga shipment nga masakpan sa veterinary quarantine officers o inspectors sa mga pantalan sa nasud. BBC Daklit Balita, alas 4, Bagting 17, Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2 L. Tip top, drip dry.

0: 106.0.
1: Rádio Bagbatim. Rádio Bagbatim. Flash. Report.

0: Set Health Testimonies.
1: Ang edema o pagpanghupong at dunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
2: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, humupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nakarecover ako, Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40. 106 points.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Games and entertainment, check. Charity works, check. Cash prizes, check na check. Good afternoon, Lotto Philippines. Alas 5 na and it's time to chase your luck once again ngayong Lucky Tuesday, August 11, 2026. Kumpleto na ang buong Lotto Barkada at handang-handa ng mamigay ng libo-libong premyo. Kaya mga kalaro, dapat ready na ang mga tickets nyo para sa 2D Lotto and 3D Lotto games ngayong hapon. Alam nyo po, sulit na sulit ang paglalaro ng Lotto cause part of tickets proceeds ay diretso sa charity fund ng PCSO. Kaya habang naglalaro ka para manalo, tumutulong ka rin sa mga kababayan nating nangangailangan. O diba, winner na sa laro, winner na winner ka pa sa pagtulong at kawang gawa. At syempre, kung may tickets kayo, aba dapat samahan nyo rin kami sa live na pagbola ng winning numbers na mapapanood sa IBC 13, DATV at sa aming official live stream channel sa Facebook at YouTube. Pero bago tayo maglaro, here's a quick and friendly reminder to our game players. Una, only 18 years old and above are allowed to play and win in any of our games. Pangalawa, maglaro lang po tayo ng ayon sa kakayanan ng ating budget. Let's keep it fun and responsible. Kaya naman, play smart, play safe, and always play responsibly. At para makapagsimula na tayo, i-welcome na natin ang mga kasama natin dito sa Joke Court na mamimigay ng papremyo. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Present din syempre ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang araw po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Isang magandang smile naman sa aming napakaguwapong sir. For transparency and to ensure fair chances of winnings among our Lotto players, everyday PCSO conducts pre-draw procedures. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin natin ito.
2: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable team selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lucky 203 numbers mo na kaya ang maghahatid ng panalo? Excited kami to find out! Kaya tara na! And let's play Lotto!

0: 106.3 L.
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labo Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
3: Sakit
2: akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, pagsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
3: pa, murag magpangita na ka?
2: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay partig yung nindota. 100% gito sa akong ibati gito, wala gito siya.
3: So karon gimintin na lang niyo?
2: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis, kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gito. Salamat.
1: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
0: 106.3

0: 106.5 L.
1: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Moral nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. 106.

0: experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
2: The strongest, the strongest.
3: Oras, alas 6 y media.
4: 106.2 Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa kapas o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili po nagpalit o Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
5: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
6: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
5: Programa, hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ani anasad kita sa atong tulumanon. Healthy na ba kayo dyan? Imintinar lang kanunay ang paggamit sa atong mga produkto nga carefully made sa GFMQ Marketing nga mapalit sa inyong mga suking butika. Mga kaparagis, usa sa mga sintomas sa diabetes ang paggunhod sa timbang. Uhaw perme ang ginhawa, kapoy perme ang lawas.

0: ug mao kini ang nabati ni Melchor Alegre. Apa ni alibyo kini human ni Tomarsha sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sir, mayong adlaw ni Moria, sir. Sige na kumatanawan nga. Sige, kau palit aning Bilabila Herbal Capsule, sir. Unsa dahil mong ipamate si mong lawas?
2: Ang akong ipamate, diabetes ko, nga taas na, ni abot o 400. Nga naisamad sa kunti, yung gamay ra akong gikusi. Moray hinungdan nga ning dako. Ning hubag, problema na ko, unsa akong bahaton, ni yadto ko sa... Nakadungog mo ko silang advertise ka ng Paragis Bilabila. Akong itistingan, mga 3 weeks. Why, si Piat, akong yun ang giitumar. Kaloy sa Ginoo, naulian, yung kuyos. Ang samad, naulian, yung uga. Kode ay si Melchor Alegre, taga Bagatay, Claver, Surigao del Norte.
0: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
3: Malarat, my love. Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan nang way nagmahal, may pamatay.
5: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibuay ning tanan.
6: Paidigo. No. Banda.
3: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masakang sa mo.
6: Isamot ka bati mo na umuhilak. Kamihilak ka ba jigaw?
3: Gikan ka ron. Dili na ko lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
6: Dugo! Dugo, dugo!
3: Na ang silang ko.
7: Imo na ko, Checo. Pero, pakasliyon ako. Dato na agad ka.
3: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
7: Bunso!
3: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
8: Tinood ba ang iyong gisulti, Diego?
3: O Takla, maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dilit na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
8: Jeko.

0: Mayang gabi yung mayang pa yung katlaw na tantanan. Niya na sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano o ban ni Lloyd Gabiala. Bueno mga higalas sa Dilipa, shoutout time. Shoutout nga nila ni Annie Bula, na Inglin, Persipon Yunusa, si Ana Marie Diaz Rakasa, Bubong Radam, si Alvin Kumpok, Michael Personable, o Rasunable, Personable na naman, si Chubbs Pinsing, or Dinsing, okay, gika ni BSI, bangag sa ilong nga tong founder o writer-director o si Kumpok Rakasa. Uya, lai, shout out niya sa Das Lutupan, si Abs, ang Absa, no? Ya Carlos Villarino, si Puntillas family, Geraldi, Geraldis family, gika ni Pedro Pungase. Unya, laing shout out sa ni Joel, ngadto ni Joel Abadan, Abadiano. Ya sa San Pedro Ono, Basak Pardo, Cebu City, gikan ni Ricky Bangisgaring. O gima si Lucia Buloy, ya sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan gapo ni Ricky Bangisgaring. Okay mga ikala, inom sa tagapay, break time. Paragu, asa to? Paragis. Paragis, Bila Bila Herbal Coffee. Okay, Limba ko sa gawin ito. Bueno, mga ikala. Di na kayo init na. Pero sige lang, blagsik mag-iapon. Blagsik mag-iapon, di pa kayo init. Bueno, mga ikala, ito, mahinom duman nga gitulis sa nagpailang kamas o dante ang vigilante sila si Bogart o Lalat. Pero wa apilas pagtulis ang driver o kang pahinante. Unya sa laing bahin, dito usap sa usas sa mga resort sa isla na ngaligo ang atong beda nga sila si Jigo o ba ni Lalat o mga kaubanan nini. O sakalit lang, nanumbalik na usap ang kagahapon ni Don Arturo sa iyang Delilah nga si Maria Picat. Hingo nining ni Tabo, o yung mga galad niya na nalisumpan ng atong sugilanon, Budbon o Bibingka!
1: Lang ang akong gugma. Kagahapon, karun, ugma, hangtong sa katapusan ng bibingka. May Delilah.
2: Ipanumpa ko sa nimo ay tulo. Ikaw lang usap ang nakupot sa yawi sa akong kasing-kasing. Ikaw lang ang akong gugma. Kagahapon, karun, ugma, ug hangtong sa katapusan ng gininhawa.
3: Oh, mao ka lang nahitabo atong higayuna, Hercules.
4: Kinig ba, Mor?
3: Nausa ka niya, Hercules. Nausa ka bang gakus-gakus ka mas imong kaugalingon taon?
4: Gifail ko lang ang moment niyo sa imong Delilah, Don Arturo.
3: Feel ang moment? Ang sabaya.
4: Kainit siya yung pagminalay. Oh, it's hot.
3: Maugyod, Hercules.
4: Usa man, Don Arturo. Ganahan ka nga kong masaya.
3: Ano si ganang imong masaya-masaya? Kaligo niya, Hercules, taon, oy.

0: Kuya Chico at Tita Kla, apil diyan ninyo kukuit-kukuit, pi!
1: O sige, dali! Gokda ko diyan, dali!
0: Gokda na Tita Kla diyan!
2: Ay! Apil sab ko, Kuya Chico! Apil sab ko!
3: O sige, sige, apil sab, apil! Sige!
2: Buaga, bay! Kabantay ka?
3: Sa usa?
2: Ay! Wani kayo sila na Tita Kla, Kuya Chico!
3: Wani mo lang? Si Takla, materialis pirtis.
2: Samtang si Lala at mga chicharo niya, di nagagumkong.
3: Kupas di ay.
4: Chico!
0: Chico!
3: Hala!
2: Si Lala at bukal ka na may abot.
3: Ang mga kanahan, hubo, wala ay sapot.
2: Hala!
0: Damo, Jigo!
5: Lagi-lagi, itulis na gamis, nagpailan, kamas, o dante ang binjilante.
3: Mauna na inay tabo!
2: Mauna ay nga, mauna inyong sitwasyon karon. Kana mo ay klarong tapot lawas? Ha? Huwag yung mga sinina ba? Karto na nagkitapon sa mga private parts.
1: Kaluoy ninyo, oy, Miss Lalat.
0: Yauya, oy, wag na'y pipog panty.
5: Ah, klaro ba ninyo ang ilang mga itsura?
0: Oh, what, Daddy? Inagbunit man sila?
5: Pero, naklaro kayo na ko ang itsura sa nagpailan si Dante ang vigilante. Kiwa man kini nagbunit.
2: Osa!
6: Onsay sunod nga mahitabo.
7: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mong kasinatian sir? Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong mga kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gyud akong paminod sa akong kalawasan.
7: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa bila-bila haplas yun, kaya mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan o ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, akong nasinati na ko karun. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
7: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
9: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
9: Ikapila man mo sa imnon?
10: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
9: Unsa yun ang imong gibati sa una na, wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
10: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko na ko andong sa ko ano, jabiti. Kani, oh. Kung nagbintin lang, kung wag yung kumubiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod garon. eh, parang way problema.
9: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
10: Haplas niya. Haplas sa parangay, sa gamit ko. Susi madagsaan.
9: Tagaasa?
10: Takan, upper lima to.
9: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon.
10: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa parangis. Kay ako na ulian yun ko.
7: Mga kaparangis, isabay usab ninyo ang Parangis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Parangis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Parangis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminaon ang iyang storya.
11: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspan to siya, karon, may na kayo.
9: Taas din sugar sa mga sawa sa
11: 11.7.
9: Karon?
11: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
9: Aning baba
11: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
9: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
11: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og Bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
9: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
11: Evangeline Cañete.
9: Si mong
11: bana Amado Cañete.
7: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Unsa may iyang itsura, Bugat?
2: Ay, taganon ako, ha? Murag na ako, sa!
5: Ay, kung pabugil-bugil baktin!
2: Unsa man di ay?
5: Ah, tall, dark, and handsome. Murag ako!
2: Bangag sa ilong!
3: Ikaw siguro to?
5: Dili, uy! Murag ka ni creative director sa DOHP itong buwing. Murag si Ray Arellano. Ah, doon na ba'y gisulti ang mga tulisan? Kung unsay hinungdan, nganong gitulis mo? Nganong nakapangutana kay Gudana, doon na Arturo?
13: May doubt, Daddy!
14: Tungod kay nakaila og nasuhito kayo ko sa pagkatao sa nagpailang si Dante, ang vigilante!
2: Sa!
3: Kinsa siya, Daddy Arturo?
14: Usay ka matarong og puno sa abilidad nga pulis opisyal kani Anto. Nga gumikan sa ilegal nga drugas, namatay ang iyang pamilya.
2: Unsa?
14: Gipatay sa mga drugista ang iyang asawa ug anak. Mao nanumpa kini sa lubnganan sa iyang asawa ug anak. Nga gukdon ug lutoso niya ang tanang mga drugista gikan sa dahon.
2: Dahon?
14: Dahon. Nga mao ang mga lulong sa drugas ug nagbuhat og krimen sa pagpangawat, pagpang-rape o pagpatay.
2: Unsa?
14: Ang mga sanga.
2: Sanga?
14: Nga mao ang mga tigpayuhot o drugas. Mga pusher. Nga namaligya sa kanalanan. Mga runner. Sa mga bar, nagmaligya. Sa hilit ng mga dapit sa ilegal nga drugas. Iyang silutan sa kamatayon.
2: Unsa?
14: Ang punuan.
2: Punuan?
14: Nga mao ang mga drug lord nga namuhunan. Nga mao'y nagubas ka og maon sa kabataan og pamilya sa mga drugista. Dili gyud niya pasailuon ang mga drug lord.
15: Unsa?
14: Ilabi na ang mga ugat.
15: Mga ugat?
14: Nga mao ang mga politiko og mga tinugyanan sa balaod nga nagpakabuta-bungol tungod sa tinaginting sa salapi nga may sampung sa ilang mga mata og dunggan. Sila ang hinungdan kung nganong dili masumpo ang ilegal nga drugas. Wa gayoy ibiling buhi ni Dante ang vigilante nining mga klasiha sa tao.
5: Kuyo, good.
3: Maunay angay. Aron masumpo gyud ang ilegal nga drugas, kamay na bakal.
2: Ala ka bugar.
5: Ngano ka baktin?
2: Hay.
13: Ayok bugal-bugal nga kung langga pogat nonoy ha. Buutan og matarong intaw ni.
2: Kun batong.
5: Unsa?
2: Kagot pamor.
14: Mibalik na si Dante, ang vigilante.
3: Ug niining panahon na karon, gikinahanglan kayo siya sa katawhang Pilipinhon. Si Dante, ang vigilante.

0: Apa pada di Arturo?
1: Gipaabot ko lang si Captain Alan Malaran. Kamu'y mukuha na ko din he. Tini sa isla. Sakay sa atong private helicopter.
0: Buritsun lang ka dito sa Mindanao, Dad. Aron pagkuha sa abo ni Anhing Nanay Maria Pica.
1: No, iho. Puhapito na ko sa mansyon. Pupahuay ko sa makitayo. Una, mula ho sa iligan.
0: Mau ba, Dad?
1: Dili katiyaw-tiyawan ang atong pagtabang sa pagpanghatag og ayuda din sa Northern Cebu. Kapoy kayo, pero sulit kayo.
0: Gaan ka iskumbot, Dad? Lalipay ko nga nakatabang ka, Dad.
1: Mau ka na'y labing importante, iho. Nga nahimutang kabahin sa pagtinabangay. Aron sa ingon makabarog dayon sila pagbalik din sa Northern Cebu.
0: Gusto ka, Dad?
1: Unsa man. Gusto kang anhinala mo sa kain ako. Total, masuod pa mo, ha? Masuod pa mo sa itong private helicopter.
0: Dili, Dad, oy. Pugma na lang kumuli. Kay pahimus lang pa na ako ning kanindot ning gapita.
1: Unsa karon?
2: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp makaapekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, kung Kuan, magpa-opera jud ko. Then, daghan akong ni-try kong mga herbal, pero wala man jud. So, ni-try ko aning Paragis, kaya ako nadunggan sa radyo. Then, Kuan ka nang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. At to sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, din mo kalit na pulukan, ginagmay raba, din nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
4: So, nakita rin mo nga, COVID ang tested yun, ang kaibig-tibos.
3: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
2: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mangod sir, nga communication dili normal, din nag-take off atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapuhol gani, kaya maghilab ako puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinaload akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kapibitaw.

0: sir, yung pagkupko doon, ganun kayo magtubig. Ina-plus na lang ako. Pag-plus na ako, atos, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: 106.2 mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
8: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide.
9: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na mga muli. Dito po sa ating palado doon, nahatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1.

0: Ito na, buwan naman ang caller muna natin, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang ngalik po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli ng Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Opo, Nanay Feli, kumusta po kayo?
1: Tanong na po ako, Kuya Boy.
0: Opo, ano nga po yung tanong po ninyo, Nanay Feli?
1: Kasi yung hindi pa rin ako makatulog ba? Pwede yung sabahin ko na ng gamot galing sa butika.
0: Opo, Nanay. Okay lang naman po yun. Kung may ano po sa inyo, kung may tawag dito, may advice po sa inyo yung doktor na tungkol po dyan sa inyong pinoproblema, pwede na po kayong uminom o kaya magbumili ng reseta po sa inyo ng doktor. Nanay Feli.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Pwede, sabay ko lang.
0: Pwede po, Nanay, pwede po. Wala pong problema. Pwede po.
1: Ah, sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay Feli. Mabuhay po kayo.

Ridili mo rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Siyempre ma... Atin po siyempre yan ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo sa ating po naman numero 0969226. 9623 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po naman palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo lang po dito po naman sa ating programa 0969 226 9623 ang ating

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan sa atin po naman palatutunan kung may mga nais po kayong ibahaging kwento po naman dito po naman sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: So, Kuya Boy.
0: Sino po?
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Ate Banji po.
0: Ate Banji, okay po. Ate Banji, taga saan po kayo, Ate Banji?
1: Dito po sa Balayong Tagkawayan, Quezon.
0: Tagkawayan, Quezon, opo. Ilang taon na po si Nanay Banji? Ilang taon na po?
1: 57 na po ako, Kuya Boy.
0: 57. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Matagal na, opo. At ano naman po yung ano?
1: May tatlong taon na po.
0: May tatlong taon na. Okay po. Ano po yung ano? Ano po yung naidulot po naman sa iyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po, Kuya Boy. Nakalakad na po ako ng maayos po.
0: Wow, okay po. Bakit po, Nanay, dati hindi po kayo nakalakad? Nakakalakad?
1: Hindi po, nagtutungkod pa po ako.
0: Okay, kwentuhan niyo po ako, Nanay. Ano po yung una? Ano yun? Una po ninyong... ano pong nangyari po sa inyo? Bakit hindi po kayo nakalakad, Nanay?
1: Ako po ay nung hospital po sa Manila, ay ako po ay binubuhat pa lang ng mga anak ko.
0: Mm-mm. Tapos, Nanay, pwede po bang isara po muna natin yung patayin muna natin yung ating radyo para hindi po tayo
1: ako,
0: para hindi maingay, Nanay, para malinaw yung ating usapan, Nanay.
1: Sige po, papatayin ko po muna.
0: Yes po.
1: Para malinaw yung ating usapan, Nanay. Sige po, papatayin ko po muna. Sige po. Para malinaw yung ating usapan, Nanay.
0: Okay na po?
1: Okay na po, Kuya Boy.
0: Yes, okay po. Nanay, ulit, kwentuhan niyo po kami, Nanay Banji. Kasi maraming mga kababayan tayo ang nakikinig po sa atin. Hindi lang po dyan po sa Tagkawayan, kundi sa buong Pilipinas po, Nanay Banji. Nakikinig po sa atin. Marami pong gustong makarinig ng inyo po namang testimonya. Nang sa gayon ay sila po ay magkaroon din po ng pagkakataon o kaya ng pag-asa sa kanila po namang mga iniindang karamdaman. Nanay Banji.
1: Opo, ako po dati ay binubuhat ng mga anak ko. Nang ilabas po ako sa ospital sa Manila, binubuhat lang po ako.
0: Mm-mm. Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Ay, hindi po ako halos makakilos eh. Hindi po ako halos makahakbang ng paa ko po.
0: Mm-mm. Tapos po, Nanay?
1: Tapos po, ayoko'y binubuhat na lang po ng anak ko. Pinapaliguan po, inuupo po sa wheelchair. Tapos ako po ay pagkakain po, tatanggalin sa wheelchair. Iuupo doon sa table, sa bangko po para kumain at kasalo po nila. Ay, binubuhat na lang po ako.
0: Mm-mm. Tapos po, Nanay?
1: Tapos po, narinig ko nga po yung ano sa radyo, yung ano nga po yung rice coffee. Ay sabi ko sa asawa ko ay bumili tayo at sabi ko iinom ako, sabi ko niyan. Para sabi ko ako ay makalakad pa at makagalaw pa ang aking mga katawan. Na hindi na sabi ko ako pinapaliguan ng anak ko. Ay ako po dati pinapaliguan, Kuya Boy, ng anak ko.
0: Pero
1: ako po pagka ano, binubuhat po ako. Tapos pagkakain na po, bubuhatin na po ako doon sa upuan ko sa wheelchair. At ano po ako, iaharap po nila ako doon sa pagkain sa lamita. At di nga po ako nakakalakad, di po ako nakakahabang malang ng paa.
0: Opo. Nung napakinggan niyo po yung ating programa sa radyo, agad po kayong...
1: Nung umpisa po nga pakinggan po yung ano nga sa radyo, ay sabi ko sa asawa ko, bumili tayo ng rice coffee at iinom ako at gusto ko pa talagang makabalik sa dati yung paglalakad ko at gusto ko. Sabi ko ako'y makagalaw pa ang katawan.
0: Mm-hmm. Tapos?
1: Ay, umpisa po noon, nag-inom po ako ng rice coffee, siguro po yung mga... isang buwan, magdadalawang buwan po, ay para pong umiba po ang aking ano, at saka yung uric acid ko po at yung cholesterol ko po, parang normal na po, yung natural po ba.
0: Mm-hmm. Tapos mga ilang buwan po nanay, o kaya ilang araw, ilang linggo nang mapansin po ninyo?
1: Siguro po Kuya Boy ay mga dalawang buwan. Ako po ay utay-utay na para sabi ko, gusto ko nang humakbang, gusto ko nang maglakad ulit yan pa ako. Sabi ko ako ay bababa doon sa kalsada, tabing kalsada po yung bahay namin sa Lucena po eh. Mm-mm.
0: Tapos nakakahakbang na po kayo. Ano po yung reaction po ninyo sa unang mga hakbang po ninyo nanay na muli kayo nakalakad?
1: Ay, sobrang saya ko po. Sobrang saya ko po na ako po'y umiliyak. At sabi ko, ako po hindi na asikasuhin ng mga anak ko. Hindi na ako paliliguan. Hindi na ako bubuhatin pa. Mm-hmm. At ako po ay makakahakbang na makakapunta na po doon sa Lamisa para kaharap po nila pagkakain.
0: Mm-hmm. Very good.
1: Ay, yun po, awa ng Diyos po nga ako ay nakahakbang pa, nakalakad pa po ako, hindi na ako pinapaliguan, nakakaligo na po ako mag-isa, Kuya Boy.
0: Dahil po yan saan?
1: Sa rice coffee po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Nakakailang sa shape po kayo nanay ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay, nako, Kuya Boy, pagka ho, susundin ko yung gusto ko talaga ay halos po ay yung isang box po ay
0: maubos.
1: Hindi po umabot ng 5 araw sa akin.
0: Tama po, nanay. So, araw-araw po yung pag-iinom po ninyo, nanay, talaga ng ating rice coffee?
1: Opo, 3 beses po. Sa maghapon po, umiinom po ako ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay?
1: Yung mga apo ko ho, at yung mga anak ko po at saka yung asawa ko po.
0: Very
1: ako na rin po pinapainom po sa kanila.
0: Tama po yan. Malaking bagay po talaga,
1: ay,
0: nanay.
1: Ay, ako po, Kuya Boy, nakakabiyahin na mag-isa papunta Lucena, pa-uwi dito sa Kabuguan.
0: Wow. Galing.
1: Opo.
0: Opo. So malaking bagay na po talaga yung pag nangyari
1: malaking
0: po sa'yo.
1: Malaking bagay talaga po, Kuya Boy, kasi ako'y nakakabiyahe ng mag-isa, tapos nakakapaligo ng mag-isa.
0: Mm-hmm.
1: Nakakagalaw po ako, nakakapagwalis-walis na ng bahay man lang, ng harapan po.
0: Tama yun. Napaka-importante po yun. Exercise pa natin yun, nanay, di ba?
1: Opo, dati po kasi Kuya Boy, nung kalakasan ko pa po, ay siyempre sa Maynila nga po, ako'y nagtatrabaho.
0: Mm-hmm.
1: Ay siyempre, sinunod ko ang gusto ko, sinunod ang luho ko sa akin sarili.
0: Mm-hmm.
1: Ay di lahat ng pagkain na masasarap po sa Manila ay kain ng kain po.
0: Ah, okay. Yun po yung naging rason. Parang gano'n, nanay.
1: Opo, yun po ang naging rason po. Kaya po ako'y bigla pong inatake po sa Manila.
0: Mm-hmm. At hindi kayo nakalakan.
1: Kaya po ako ay na-hospital, opo.
0: Opo. So, ano po yung masasabi po ninyo, nanay, sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa? Kasi sabi ko nga, hindi lang po dyan sa Tagkawayan, tayo po yung napapakinggan. Opo. At hindi lang po sa buong Quezon Province, kundi sa buong Pilipinas, tayo po yung napapakinggan sa mga oras na ito, na marami po sa ating mga kababayan ang meron din pong kagaya po ninyo na sitwasyon sa kalusugan. Ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, lalo na yung mga hindi po naniniwala sa ating po namang rice coffee, nanay? Go ahead po.
1: Ay, talaga po dapat po ay sila ay mag-rice coffee na po para po sila ay maramdaman po nila yung kagandahan po ng bisal ng rice coffee po.
0: Tama po. Tama po, yung nanay.
1: Yung po ang dapat nilang gawin. Yung nalang po ang kanilang kapin. Kasi malaking tulong po talaga sa kalusugan po namin yon.
0: Tama
1: sa ating
0: po.
1: Lahat po.
0: Tama po, nanay. Nanay Banji, maraming
1: po,
0: salamat
1: sa mga
0: po.
1: Bata po, di sa apo ko, sa Lucena nga po, ay, di sa nga po, ay pinagagalitan ko pa. Sabi ko ay, bago pumasok ay uminom ka na yung rice coffee para mamaya pag uwi mong hapon ay di panibago na naman po iinom ng rice coffee.
0: Tama yan. Tama po yan. Nanay,
1: ganun lang po ang aking masasabi po sa ating mga kababayan pong kagaya ko din pong ganito ang kalagayan.
0: Correct. Tama po, nanay. Thank you, Nanay Banji. Napakaganda po ng inyong pula mong kwento.
1: Napakadami na po, Kuya Boy, na box na naiipo ko rito. Siguro po ay may 3 sako na po eh.
0: Opo. Ilang taon na nga po, nanay? Ilang taon na kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 3 taon na po, Kuya
0: Boy. 3 taon na, di ba? So, yun po. Yun po yung sinasabi natin na wag lang tayong maiinip. Basta tuloy-tuloy lang dapat yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo nga. Huwag nga po mainip at yung konting tiis lang at konting tiyaga lang po.
0: Correct. Tama po yan.
1: Maraming... Para po sa kagandahan po ng kalusugan.
0: Tama po yan, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, thank you very much po, Nanay Vanjie. At maraming salamat po.
1: Ako nga po, Kuya Boy, sa isang araw ay pabalik na naman po na Lucina, babalik na naman po, babiyahin na naman po na Lucina.
0: Galing. Galing. O, batiin mo yung mga apo po ninyo, baka nakikinig sa atin.
1: Ay, dati po, Kuya Boy, hindi ako nakakabiyahin. Dati hindi ako nakakabiyahin mag-isa. Ay, ngayon po, nakakabiyahin na ako mag-isa.
0: Very good po. Mag-isa na po kayong papunta ng Lucena, pabalik ng Tagkawayan.
1: Pabalik po ng Tagkawayan. Pabalik ng Lucena para madalaw yung mga anak ko at mga apo.
0: Opo. Very good po. Nagagawa nyo na yung mga dati po ninyong hindi nagagawa.
1: Ay, opo, Kuya Boy. Talaga pong napakadaming luha po ang iniluluha ako nung may ilabas po nila ako sa ospital sa Manila. Nung bago pa lang po, hindi pa ako nainom ng rice coffee.
0: Correct. Tama po, nanay. Very good po. At least ngayon po, nakapag-rice coffee na kayo. Balik na po sa dati. Kumbaga, nakapaglakad na kayo, nanay. Malaking bagay ano po sa atin po naman kalusugan.
1: Opo, malaking bagay talaga po, Kuya Boy. Kasi dati po, hindi ako pinapaliguan pa ng anak kong babae. Ay ngayon po, nakakaligo na ako mag-isa.
0: Tama. Very good.
1: Ako na po ang nakakapaglinis ng aking sarili po.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. Nanay, God bless po sa inyo. Maraming salamat po. At sana po ay ipagpatuloy niyo po yung pagiinom po ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, sa tatay namin, 85 years old na po, Tagalopis po.
0: Oo.
1: Ay, sabi ko, yun na lang po ang kapihin niya, yung rice coffee. Kasi sabi ko, yun talaga yung makakatulong sa kanya at makakaganda ng kalusugan niya kahit siya ay 85 years old na.
0: Correct. Tama po. Dapat po.
1: Iiwan ko po kung yun po ang binibili niya. Kasi hindi ko naman po nakikita at hindi ko nasasamahan sa Lupis, sa aming probinsya o sa Lupis.
0: Uh-uh. Sabihin nyo, nanay, na ano, na uminom na ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, bibilang kita ng rice coffee, yan na lang ang kakapihin mo. Tapos pag naubos, di ikaw na ang bumili pagka may pambili ka.
0: Opo. Tama po yan. Sige po.
1: Ay, sabi ko, maganda yung rice coffee Maganda sa katawan. At nung kahit ikaw ay 85 years old na, yan ay gaganda pa uli ang katawan mo.
0: Correct po.
1: Kasi po, 85 years old na po yung aming ama. Opo. Yung magulang namin po sa Lupis.
0: Opo. Pinaiinom niya na dapat ng ating rice coffee yun.
1: Ay, sabi ko nga po, Kuya Boy, kamo, pag nakita kitang nainom niyang ibang kape, ay mapapalo kita. Sabi ko, huwag kang uminom niyang mga ibang kape na yan, yung rice coffee ang inumin mo.
0: Tama po. Tama yun.
1: Mapapalo kita
0: Tama po. Sana po, ano po ah, pati yun, dapat pati si tatay makainom na rin ng ating rice coffee.
1: Opo nga, Kuya Boy. Sana nga po ay kung ako nga po ay katabi ng bahay nila ay maalaga ako po yun at mababantayan ko po.
0: Ilang taon na si tatay?
1: 85 years old na po yun, Kuya Boy.
0: 85, wow. Opo.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Pero malakas pa po, Kuya Boy.
0: Malakas pa, opo.
1: Opo, malakas pa po.
0: Tama po. Sige po, nanay. O nanay, ano na lang po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon na di pa umiinom ng ating rice coffee, Nanay Banji?
1: Yun lang po ang masasabi ko. Kailangan po uminom na po sila ng rice coffee kahit na po medyo mataas ang presyo. Ay ganun talaga po ang presyo na ngayon. Kahit naman po anong presyo ngayon ng mga bilihin ay talagang po tumataas. Ipandak lang po ang hindi tumataas.
0: Ang importante ngayon, nanay, yung kalusugan po natin. Kasi kapag tayo po ay tinamaan...
1: Ang importante yung kalusugan po ay maalagaan.
0: Kapag tayo po kasi ay tinamaan ng...

0: Hello.
1: Okay po. Bakit po? Ano pong nangyari?
0: Naba, ano po ba? Tinanggal po ba ang kabak ng baon ng ulo ko? Katabi naman po.
1: Bakit po? Anong nangyari?
0: Ay, may tatlong ugat daw pong pumutok sa ulo ko. Ay, tinanggal po ang kabak ng ulo ko. Tapos po, inilagay nila dito sa loob ng aking tiyan.
1: Ah, okay po. Dahil po yun doon sa mataas na...
0: Ano daw po yung mga ugat daw po ng parte ng aking ulo.
1: Mataas na kolesterol po yun ata?
0: Mataas po kolesterol at sa uric acid po, Kuya Boy. Mayiging nga daw po, hindi sumabay yung high blood ko.
1: Opo, opo. Tama po yan. Sige po. Nanay, maraming salamat po, Nanay Banji. Sa napakagandang
0: kwento po. Sige po, Kuya Boy.
1: Babay
0: sana
1: po.
0: Sana makita kita ng personal sa Kalawag at lagi ako nadaan ng Kalawag pag pupunta ko ng Lucena.
1: Sana po, Nanay. One of these days po.
0: Oo, maraming sana salamat. Sana po makita ko kayo ng personal, Kuya Boy.
1: Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Maraming salamat po.
0: God bless din po. Salamat po. Din po sa inyo.
1: Thank you, Nanay. Maraming salamat. Ang kaibigan, si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Napakagandang kwento, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating numerong numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Wala. Gaya po ng ating po namang caller na si Nanay Banji at si... Opo, dapat po ay makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. At ito po yung sinasabi natin na hindi po ito instant. Si Nanay Banji, naramdaman niya po yung kumbaga... epekto sa kanya ng adi po namang rice coffee nung magsimula po siya, mga kaibigan, o kaya nung umabot po sa halos ilang buwan. Ano po? So ngayon hanggang ngayon po, tatlong taon na po siyang umiinom ng ating rice coffee.

0: Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: 106.3 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells. Yes, progress.

0: oras, a las 7:30.
1: 106.5. Ang high blood pressure posibleng natungod sa stress o pag-abuso sa lawas. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza. Nakasinati sa high blood pressure o nakabangan sa Paragis Bila Bila Coffee.
2: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Dinhin ako nakita nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa git sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan rin kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatian. Nakahantog karo lang. Minutin ako. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bista.
5: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad. With or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023 o bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
6: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
7: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
6: Sa Bila Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
7: Kung di kakainom, rapagluya na ka?
6: Rapagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bila Bila Coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
5: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at makiisa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng blema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkaroon ng mas malusog na komunidad.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC.
1: True.
0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Now 39 minutes past the hour of 7 o'clock. Time check. I'm going to medyo nahinay akong mic. O, oh, diya. Diya na. Mirag, di ko sugdag akong mic. Anyway, 40 minutes past the hour of 7 o'clock. Kamusta nga ito mga nabidaw din na karoon? How are you doing, guys? Over there? Ang ato nga mga sugi di pa binaw all throughout Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Cebu Guy. Ato sa mga sugi di pa binaw. Dina sa may Iligan, sa may Initaw, Mantikaw, dina sa may Naaway, dina sa may Alubihid, and of course, dina sa may El Salvador City. Ito mga sugintig paminaw sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. And likewise, ito mga sugintig paminaw, dina sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte, lakibra dina sa may Cotabato area, Sultan Naga de Mapuro, con SNT. Okay, salamat sa inyo pagpaminaw kaninyong tanan mga higala. Happy listening to all of you. Welcome to the air of my show. Welcome to the air of our show. My show, our show, and it's the entire show. This is TLC, True Love Conversation. And you are with Martin D. right here on 106.3 Bell FM. Alright, and what's the number to mga nabinaw din na karoon? Ang ito official text line number, that's 0998-997-8890. 0998-997-8890. Para ito ang cellphone number, alas sa ito mga nabinaw din na karoon. And sa ito ang mga always getting tuning in sa ito ang programa. Sa inyo ang abohantan, maghigala, you have to text your greetings, shoutouts, and your requests. 7:41 out of the clock right now. And likewise, may pagpaminaw ni Albert. Asa ka din si Albert Galit. And ang ato ang mga nasugitig paminaw din as may Damit Mayoga. Hi to Ma'am May Di Mayo. And also din as may Kapatagan, silang Nonoy Olivos. And sa may Santa Maria, si... kitsa to? Si Aljun Namukatkan. Okay, hi to you, Aljun. And of course, the rest of the company right here. And sa to ang mga always in the tuning in. Hi to Mike Andales, all the way from Pitogo. And also to Ma'am Marian Rabanuel from SND Lanao del Norte. Nagagay salamat sa iyo pagpaminaw, ha? And of course, I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening right here sa programa TLC, True Love Conversation. Only right here sa ito ang pinagkakusog, naglagubo, nagbutubutong radio station. Of course, from Baganian Broadcasting Corporation. This is DXCA 106.3 Bell FM. 43 minutes past the hour of 7 o'clock right here. So here's a gonna leave you. It's gonna leave you naman noon. Ako ang i-play ang first set na to sa itong programa this very evening. Here's something from Rince Verano.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminod sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa usa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Og mas gipakusgan.
1: Og mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: We've got four with his bells, the hour of 8 o'clock in the evening. Second hour stretch na sa tuwang programa maghihigala. And ito ang TLC, True Love Conversation. Yes, hi Martin D. Maing evening. Magpag-greet lang ko to all. Magpag-greetings lang ko sa kahanginan. Like Mike on Dallas, Lonely Girl to April Fool Bustamante. Linlin Generale to Ramila Pinoso. Aljun Amukatkat. Ang nagpag-greet, it's me, Marian Ramanuel. From S&D, Lanao del Norte. Request lang kong song. Ganyan talaga ang pag-ibig by April Boss. Ganyan talaga mag-ibig, ha? Okay. Okay. By April Boy Rihido. Ganyan talaga ang pag-ibig. Ganun ba, ha? Mama Marian, ingat anak, ganyan ang pag-ibig. Good evening, Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa Macam family, Salba, Vega, Anthony, Simbahon, and then to all my friends, okay, Aljun na Bukatkat, and kay May Di Mayo, maging friend lang ko. And especially si ako ang palangga na si Ma'am Ati Giselle Macam diha sa Osamis Hospital. Thanks, Kuya Martin D. Request na kong song, Ikaw at Ako by Moira. And then Tunay Nagmamahal by G Brothers. This is coming from Lover Boy, diri sa Osamis. Thank you so much. Ayun, nagkakay salamat ha. Nag-request siya o ikaw at ako. Alaoy, hindi ko taba po na ni o kuano eh. Ikaw at ako. By, by Moira. Moira and Jason. Okay, ikaw at ako. And, tunay na nagmamahal. Ayan. Thank you so much, ha? Nagkakisalamas na na itong magandaminaw din na karun. And always nga nag-tune again sa itong programa, mga higala. Right? So anyway, itong official text line number, that's 0998-997-8890. Sa itong magandaminaw din na karun, gusto po nga mag-showan sa itong programa this very evening. Text line inyong mga greetings, inyong mga shout-outs, inyong ang namang requests, right to 0998-997-8890. Megan, 7 minutes past the hour of 8 o'clock po, mga kaibigan. And we've got more of your favorite music and favorite hits. Right here sa program ng TLC, Control Love Conversation. Ayan. yung kalimot sa request, Martin, di lagi. Basta ikaw. 7 minutes past the hour of 8 o'clock, you are with Martin D. sa programang TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Permi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulay ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Jerry, the three help. That is sa tunay na nagmamahal. Mga nagkatoang kwan karon. Mga nagkatoang background right now. Something from G Brothers. You know it. And I want to say also good evening. Good hapon listening to Marianne Revenue. Okay, salamat sa iyo magbaminaw niya, madam. And of course, sa mga nagita o gabarato apan di kalidad o 100% original gamang cell phone, laptop, CCTV printer o gadagan pa gamang accessories, ayaw na kabalaka to kay available na kada sa EB Gadget Pagadian. Ang EB Gadget Pagadian maghinga na nag-offer o pautang gamang cell phone. So alas ato mga why ikakash, pwede ta mangutang sa EB Gadget Pagadian. Magdala lang ito ang valid ID together sa itong down payment sa dili madugay magka-cellphone ka na. And of course, alas ito ang mga dato adunahan. Doon ay mga ike-cash. You can buy cash sa EB Gadget Pagadian. Tagaan mag 5% discount. And so on sa painyo ang gagipulat o gipaabot at doon na kita sa EB Gadget Pagadian. And ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue Pagadian, sari at mang lamang sa paprenta. Isan sila nga ma-message ninyo sa ilang FB account, ang EB Gadget Pagadian. Nausap sila yung mga sangang buhatan ko ng mga branches sa mas lungsod sa Aurora, Mulabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kabatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, og sa May Tudela, og sa May Tigbaw, sa Muanga, Dolso. Sa EB Gadget cellphone mo, sagot ko. Dili ako masagot sa inyong cellphone ha. Ang EB Gadget ang masagot sa inyong cellphone basin oga ma-misinterpret o niya ninyo. Maningil o niya mo sa inyong cellphone diri na ko. It is now 21 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening DJ nga guwapo alit manihapon ta sudan tagdamong nga ginisa kalamian ako eh. Yes, magpag-greet lang ko sa ako ang mahal si Giselle Valenzuela nga nag-celebrate Japon Misa mga Mansari Bisan Lagyo Mi. Request ang kong song Ikaw Pala. Thanks sa pagbasa DJ. It's coming from Al Jonski from Barangay Datagan. Thank you so much. Maraming salamat po. Alright, thank you so much for always logging in right here on the Ultimate Music Radio. This is DXCA 106.3 Bell FM. Okay. So natay caller on the line. Ito hatagan o pagdagan itong caller on the line. Hello, good evening. Mayang gabi.
1: Hello.
0: Yes, good evening. Yes, good evening.
1: Pwede ko mo break.
0: Yeah, sure. Kisa galini si?
1: Secret girl.
0: Secret girl. Asa ka narawag secret girl?
1: Dere sa San Pedro pagabian.
0: Uy, wow! Thank you so much, ma'am. Salamat sa pagpaminaw. Ma'am, go ahead sa mga greetings right now.
1: Mapa-PLC lang po diha sa Tiri Kabardi, Ginobli, Inting Kalkyo, Rosali Lumakad Humawan, Jimmy Espanyol Ebol, si Edmond Miano, si Robert Padilla, si El Safir, si Lonely Girl, Omar Yan Dia sa SMB, Dayan Kangramer, Latino Soup, then ang Ending Coffee, then special sa akong boyfriend.
0: Uy, kisa may mong boyfriend, si?
1: Si Secret Boy.
0: Wow! Since secret girl ka, secret boy, pwede mong boyfriend sana all.
1: Secret boy dito sa Kuan.
0: Taga-asa man na.
1: Sa Gipo.
0: Wow. Sana all.
1: Secret boy na ko yan ang pangalan.
0: Mara ni.
1: Then mara po eh.
0: Yes.
1: Then pwede ko mo request.
0: Ano sa may may request?
1: Tayong dalawa pa rin.
0: Wala, uy. Tayong dalawa pa rin. Tayong dalawa pa rin. Kamu rin gini hapon?
1: Nakasabi
0: siya matin. Yes, si from April Boy Rihedo.
1: Yeah.
0: Okay, no problem. Basta ikaw.
1: Ay, magkwala po rin ako ipahabol kay Lonely Girl.
0: Kay Lonely Girl.
1: Yes.
0: Okay.
1: So, bang secret girl.
0: Alright.
1: Ikaw, oy.
0: Maura ni eh.
1: Maura na.
0: Salamat kayo, okay, madam.
1: Murat na kulbaan
0: po, ma'am. Yung kulba.
1: Okay.
0: Sige, thank you guys for calling, ma'am, ha?
1: Salamat yan.
0: Okay. Ay, kabugnaw ba siya tingog, eh? Magkulmaan man sa daan itong gugbugnaw kay tingog, eh? Oy, alam sa ito, ang mga naminaw din ang karoon, ha? Ugma puhon! Ugma puhon! Ugma puhon, alam sa ito, mga naminaw din ang karoon, na natay eclipse. So, ang mga doon ay, kanina itong mga pamahiin ba, doon na may mga gipang dala din, ha? Ay, sa magawas-gawas, ugma puhon. Pagtabong sa pagtatabunoy sa inyong tiyan o kuan ha kanang itom nga panapton tungod kay ugma pohon pizza 12 sa bulan sa Agosto to 2026 do natay lunar eclipse natabunan gyud ang ato ang adlaw sa mong eclipse ato labod nang monitoron ugma pohon ha. Alright, 29, make it 25 minutes past the hour of 8 o'clock. You are still with Martin D. right here on 106.3 Bell FM.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
4: Pinkanyas, taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas, sukad nga giupiran ko sa kong anak, nang bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili kong kabawas, kailain man kong paminos kong tiyan. Unang magpangita jud ko, mora jud na ko ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 36 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. Still on the program. This is TLC. Con True Love Conversations. Good evening, DJ Guap. Okay, mura ganina naman ni na-text naman ni Nina. Martin D. Pahabol lang ko ni Day March. Dreamantika. Og kada lang Martin D. Og request ang kog song Martin D. Tanging Sayo by Jerome Abalos. And sumali siya. Para nato na Martin D. Sa tanan nga mga namina. Alright, thank you so much. Nagagay siya lang mas doon na itong mga namina o din na karoon. It is now 36 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening po, mga kaibigan. Sa tanan na itong mga namina o din na karoon. And, asa na ba ito? Okay. Alright, so here we go. Alas na itong mga namina o din na karoon, ha? Saan niya nang ipulay? 37 minutes past the hour of 8 o'clock and ato anong ipahibalo sa ito ang mga sugid di Paminaw nga karong nga Friday August 14 and pagkasunod si Mana August 18 Tuesday unhon sa nato karong nga Friday, okay, August 14. So kini nga pahibalo from Zamzurico ano from 9 a.m. to 5 p.m. 8 hours ni siyang power interruption nga mahitabo no sa portion of Tiguma, particularly entire Sunrise Village in Alta Tierra, entire Barangay Manga and entire Barangay Linian sa Pagriensere. So karong sunod semana adlaw nga Martes August 18 2026 from 9 a.m. lang gihapon hangtod alas 5 sa hapon, 8 hours ang atong affected portion sa ato ang power interruption is ang portion of Barangay San Francisco, particularly Purok Mabuhay from corner Sansun to Sabado Street to Rizal Avenue, Pagadiensere. So kini nga pahibalo gikan sa ato ang General Manager CEO Jose Raul Saniel. So, good luck alang sa ito ang mga naminaw din na karon. Ito ang mga hintong din ng mga area. Pag-charge sa lamang cellphone, no? Prior anang brand out sa Friday, kinahanglan na sa Thursday sa gabi ipo lang mag kuhan na mo, mag-charge na mong daan. Huwag yun yung problema pa sa kay Y Kuryante. Okay? You need to charge kay cellphone is live. Diba? Reels is live. Alright, 8:39 on the clock. You're still with Martin D. Dinhilang sa tuang programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa aming mungod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mauba, hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, ganyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan kaunag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Ngayong panahon ng tag-ulan, ating paalalahanan ang bawat isa na maging alerto laban sa dengue. Alam niyo ba, ang lamok na nagdadala ng dengue virus ay maaring dumami sa mga lugar na may naipong tubig. Kaya mahalagang panatilihing malinis ang ating kapaligiran at tiyaking walang lugar na maaring pamugaran ng lamok o galiing gawin ang forties, taob ang mga lalagyan, taktak ang mga bagay na maaring pamugaran, tuyo ang mga lugar na may naipong tubig at akip ang mga imbaka ng tubig. Sa pag-iimbak ng tubig, siguraduhin gumamit ng linis na lalagyan, laging may takip at regular na linisin upang maiwasan ang pamumuo ng lamok. Gumamit din ng mosquito repellent at magsuot ng damit na may mahabang manggas upang mabawasan ang panganib ng kagat ng lamok. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo at pantal. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto players from Luzon, Visayas, and Mindanao, are you ready to bag millions of jackpot prizes? Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Tuesday, August 11, 2026. I-ready na ang mga tickets dahil in just a few minutes, magsisimula ng magpapremyo ang tatlong jackpot-bearing games natin. But before that, quick reminder lang, laging tatandaan na ang lahat ng games ng PCSO ay para lamang sa edad 18 at pataas. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng mga tickets. Let's all play smart, play safe, and play responsibly. At mas masaya ang gabi kapag may kasama sa paghahatid ng swerte at excitement. Here with me is Nika. Good evening, Nika.
2: Good evening din sa'yo, Tracy. You're so beautiful tonight. And of course, good evening din sa lahat ng Lotto players and viewers. Sa mga excited na sa mga numero, manatiling naka-tune in dahil bukod sa ating jackpot-bearing games, ay may mga digit games pa tayo nga abangan. Bibida din ngayong gabi ang paborito ninyong 2D Lotto, 3D Lotto, at ang may over 5 million first prize na rin ngayon ang 6D Lotto. So keep your tickets close and stay with us dahil dito pa lang nagsisimula ang ating gabi.
1: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
2: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator, isang magandang smile naman dyan, sir.
1: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance ninyong manalo sa mga Lotto games. Kaya naman, everyday po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng mga naging paghahanda, let's watch this.
3: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Mga kalaro, narito na ang mga Lotto prizes, kaya naman, hawakan na ang mga tickets.
1: Lotto players, start manifesting the win and attract all the luck. Let's now play Lotto.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:01. 106.2
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: kasaysayanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahonan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
1: Mga kabagting, kabulkadas, maing buntag, ganatong tanan, nining adlaw nga Miyerkules. It's a 12 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Maing buntag, gutob sa mabot sa CBS, sa Radyo Bagting, og Bell FM. Maing buntag, usab sa mga nakatune in, nining mga takna, bisa na silang panimalay, layo baka sa ato ang rehiyon. O gadiin na baka kamudes gawa sa nasun, ahamo karon ni mga takna ang may buntag o ginaot nga sa gihapon. Nagpabilin kamong mapasalamaton sa kaitasan sa lain na usab. Nga higayon, adin nun natay gininhawa ni buntaga. Sa ngalas, kinatibok ang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganihan Broadcasting Corporation. Adin na usab kami sa pagtunol sa mga balita. Adunay kalabtanan ng katawhan sa dakbayan, lalawigan o bisa ng mga kanait nga mga probinsya o rehiyon. Dinis tong pagpanaguban lanog sa bagtingan. Pwede i-submit ninyo mabati mga kabagting o kabalkada sa 106.3 Mel FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Di baka ha? Sa Radyo Bagting News nga page o lakip na usab sa BBC's Entertainment. Mga kabagting, aron ipadangat inyong mga mahinungdanon nga mga concern o guban pa o di ba ka mga pabagting. Ito nang basahon diha sa comment section ni gumana to uniya mga kabagting o kabalkadas. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol, partner sa Dnako sa studio karon si Clint. O gingunman mga naka-duty sa transmitter o gingunman diha sa palpalan o gingunman sa bayaw ng mga transmitter side. O ang mga Bagting reporters nga andam na sa pagtunol sa mga balita o kasayuran. So danta din sa itong pagpanag-uban.
2: 106.3 BTC Headlines.
1: And sa paglabay sa pipila ka mga gudlo, mga kabagting og kabulkanas, og gyud mga natala og mga balita gikan sa BBC News Center. Dole, nagpahigayon ng sectoral dialogue aron nga palig-unon ang partnership sa mga employer alang sa mas maayong workplace. Dagang pang headlines kapin sa 9.42 million yung kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa checkpoint sa Tukuran, driver na sakote. Sa laing bahin pa sa mga headlines, lalaki palgang patay o gadunay mga sama dinunggaban dito sa Mulawe, din ang kinatibukan nga detalye din itong sayran. Sa dagang pang mga balita, DOST9 gipalig-on ang produksyon sa bottled sardine sa Dipolog alang sa global market. Dagang pang headline sa mga balita, expired license nga armas voluntaryong gidiposito ngadto sa Sindangan Municipal PNP Station. Sa dagang pang balita, 73 ka mga agri-fishery scholars sa Zamboanga City na kadawat og 20,000 pesos nga educational assistance. Sa Pikas Bahin, panday palgang patay sa kawit, mga bunog sa kalawasan hinungdan sa kamatayon sa biktima. Og lakip na sa mga update sa kahintang sarakat sa panahon kay Mindanao apektado paghihapon sa localized thunderstorms. Di pa sa hiruang bus, gusbat human ni gibangga sa driver ngatos nakaparad ang bakho sa Upper Pulacan, driver og pasahero landings balay tambalanan. Headlines pa lamang kadto sa mga balitang angay natong sayran karong buntaga, lakip na sa ang update sa mga presyo gikan sa merkado og ingon man ang mga kasayuran gikan sa BBC News Center ng Sunbay, Kabagting o Kabalkadas. Pwede po din ninyo nga mabati, pinagis pag-download sa Play Store, pangitaan niya ang Radyo Bagting app. Then i-download, humanyog download, pwede nyo ma-play dihang AM o FM. Mga kabagtingog kabalkadas, aniya na, ang ingseran, garong buntag.
0: Nagpaminaw ka mo sa Lalo, sa Bantingan.
1: Unahon na itong update sa kahimtang salakad sa panahon. Kaya aron nga mag-iyahan ta, kung nun siya makapiktar ka na ito, niining adlawa. Ay, sigun palagi. Mindanao, apektado pagyapon sa localized thunderstorm. Sa detalyes report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
3: Dili paghihapon kita luwas sa pagbundak sa ulan karong adlaw na kung bahin sa Mindanao tungod kay do na paghihapon presensya ni localized sa thunderstorms nga kini ang magdalag mga pag-ulan sa matag karon og unya. Matud pa sa pag-asa nga bisan pa man tuod nga dunay maglagiting nga kainit sa lakat sa panahon nga masinatiya sa kung bahin sa Mindanao apan kini wala nagpasabot nga purely ting init na gayod or kining nindot na gayod ang lakat sa panahon tungod kay mubanos pagayod gihapon ang kalit nga pagbundak sa ulan nga dumanan pa sab kana sa pagpanalugdog ug pagpangilata. Hinungdan usab nga padayon gipahimangnuan ang publiko nga sa higayon nga makasangati kusog nga pagbundak sa ulan gilayon nga maigmat sa kanunay ilabi na gatong nanimuyo sa mga low-lying areas or ibaka prone sa mga pagdahili sa yuta. Samtang ang habagat kini direktang makaapektar sa pipila ka bahin sa Luzon ug lakip na usaba niini ang Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, lakip na ang Batangas, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro ug Oriental Mindoro. Gawas sa mga kalit ng pagbundak sa ulan, doon na paghihapon usab mga pagpanalugdog o yung mga pagpangilat ng masinatian sa mga katawahan nga nanimuyo sa nasangpit ng mga dapit. Posible paghihapon nga doon ay masinatian ng mga pagbaha o yung mga pagdahili sa yuta sa higayon ng kinimulong tadugdugay ang pagbundak sa ulan. Samta sa pigas bahin, hangtod ning kasamtangan, palayong paghihapon nga gimonitor sa pag-asa, ang usa ka tropical depression nga napaghihapon kinigawa sa Philippine Area of Responsibility. Ang nasangpit nga bagyo, nga nakas sa gilayon, nga 1,990 kilometers sa may sidlakang bahin sa extrema northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 70 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 30 kilometros matag oras. Matod pa sa pag-asa ang kini nasangpit nga utang lakat sa panahon posible nga dili na kini makagawa sa Philippine Area of Responsibility ilabi na nga nagkaluya ang kini nga bagyo ug ingon man medyo nagkalayo na usab kini mao na nga dako ang ilahang pagtuo nga dili kini makasulod sa PER. Samtang sa pikas bahin usab hunas og taob sa pagadian city karong adlaw isip giyas tong mga mananagata hunas og taob sa pagadian alas 5:22 karong buntag 2.1 meter ang giladmon sa tubig unang taob. Ang hunas unyang alas 12:03 ang takna sa udto 0.2 meter ang giladmon sa tubig. Sobling mutaob pag alas 6:08 ang takna sa gabi 1.7 meter ang giladmon sa tubig. Sobling muhunas usab pag alas 11:52 ang takna sa gabi 0.1 meter ang giladmon sa tubig. Lawman nga musubang ang adlaw alas 5:39 sa buntag og musalo pag alas 6:03 sa gabi. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
1: Ito'y updates kayo ng lakad sa panahon. Nga nga yusap nga planuho ninyo mga kabagting kabalkada sa inyong mga lakaw na ining adlaw.
0: 106.3 Radyo Bagting.
1: Ay mo kaliga kalimot sa pagdala sa inyong mga panagang kaya aron nga diin na dili mabasa nga to ang mga hubon labi pag talagtag na nga tubuhok. Oh, di ba ka kaya doon ay mga higayon nga dali nagyugay tang mataptan sa mga balatian na sige loyahon pagpaliguna sa na inyuhang panlawasa especially sa mga kabataan, mga kabagting o kabalkadas sa pag-usap-usap sa panahon, dala-usap sa paggaluya sa inyong immune system dala paliguna kanuna inyuhang panlawas o gani ana sa pagpaliguna ron nga diin mo lahutay tas unahan. Yan ang kahintang usab sa atuang panlawas sa atong ikonsiderar. Hindi po ito magpalabi o sige o kanabitong bilar-bilar. Meron nga makalahutay pang itong immune system sa pagpakigbato kung ugaling. Ano na yung mga intruders? Ito mga kabagting o kabalkanas kay mga isagan na pingislango magod. Sa kausaban sa kahintang slakat sa panahon nga pa usab-usab, tiaw mo na init kayo ni mukalit o bundak. O magkapanghipos ang asli nga kung na kay hinalay magkabikos-bikos ito dinagat. Anya paghuman after mga why less than lang 1 minute ni undang na nibalik na punog init. Di ba ka ma-action na nagkasapot? Na nga relax lang. Ha? Kaya muna sila yung magtawag ng mga localized thunderstorms. Alas 5:16 na dinis itong pagbanaguban sa Pikas Bahin. Ang mga balita usab gikan ni Bagting 28 atong Sairan. Kining may kalabutan sa Dole nga nagpahiga yung nag-sectoral dialogue aron nga palig-unon ng partnership sa mga employer alang sa mas maayong workplace. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
4: 106.BBC Live Report. Naggahiusa ang 25 ka employer representatives sa usa ka sectoral dialogue na nagtutok sa Freedom of Association alang sa employer sector nga gipahigayon sa Department of Labor and Employment Condole Regional Office 9 pinaagi sa Zamboanga del Sur Field Office dito sa Chandler Sweats Pagadian City Baguhay lang. Ang galihog ka nagdala sa tema nga Shared Freedom Amidst Diversity, a sectoral dialogue on freedom of association for the employer sector. Diin gihatagan og higayon ang mga representante sa mga employer nga masabdan o gisgutan ang mga isyu kalabot sa pag-organisar, labor rights o social dialogue. Pinaagi sa maong dialogue padayon nga gipaligon sa Dole ang social dialogue o labor management partnerships kauban ng employer sector aron makatugod o mas malinaw o naghapsay nga lugar sa trabaho diin madungog ang matag tingog o respetado ang matag katungod. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: 106.2 Radio. Salamat sa mga kasayuran gikan ni Bagting 28 og mga kaayuhan ang programa sa gobyerno og ahensya sa gobyerno nga angay nga pahimuslan mga kabagting og kabalkadas sa Pikas Bahin sa mga balita tabukod das DOST 9 do na pud sila ipalig-on nga production sa bottled sardines sa Dipolog alang sa global market bitaw kay kuno galing magto kag Dakbay sa Dipolog ang imong pasalubong nga pag-acquire kato mga bottled sardines katong nasa glass di ba so kani ang mga programa nga tong sayran gikan sa Bilipino Center ni Bagting 29 Cirilo Nyotliraza
4: Live Report.
5: Gipangunahan ni DOST 9 Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho Maburang kauban si DOST 9 Regional Director Rosemary Salazar o Provincial Director Noman Alhani ang Project Visit sa Dipolog Livelihood Distribution Incorporated kay gahapong adlaw Agosto 11, 2000 by Decise. Highlight ni ini ang epekto sa intervention sa Department of Science and Technology kon DOST pinaagi sa Small Enterprise Technology Upgrading Program kon gitawag nga set up isip kabahin sa Zamboanga Peninsula Regional Science Technology and Innovation Week 2026. Gilusad sa maong pagbisita ang 5 million setup project na upgrading the production facility of Dipolog Livelihood Distribution Incorporated na nagtumong sa pag-upgrade sa ilang bottled sardines production facility aron makasunod sa mga sumbanan alang sa export ready production. Pinaagi sa maong intervention, nangandam na ang kumpanya sa pagpalapad sa merkado o pagdala sa ilang bottled sardines ngadto sa international market samtang nagmungnaw sa bugdugang trabaho alang sa mga lumulupyo lakip ang mga inahan sa komunidad. Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Ito yung mga balita gikan sa BBC News Center nagdalas tong oras sa alas 5:20 na. Dini pagyapon sa pagbanaguban lanog sa Bagtingan.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
6: experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usap delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: MC1 Hardware.
4: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas ng mga serbisyo sa Family Planning.
5: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
6: Namang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Po, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Sa panahon karon, naandan na. Napirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: 106.2. Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
12: Balik na mga kabagtingog kabalkadas, dinhi sa to ang pagpinaguban paghihapon lanog sa Bagtingan sa dili pang hanay sa mga balita gikan sa Zamboanga Peninsula o mga sikbit nga mga rehiyon. Ang police reports nga to ang pag-asairan karong buntaga Adin, ano, doon na pa'y atong hatagan o pagtaganda mga nagpaluyo na ining atong tulumanon. Sana niini ang Sed Kogun Herbal Capsule nga makatabang kinis problema sa UTI kun urinary tract infection, prostate cancer, constipation kun maglisod kas pagpagula sa imong hugaw o nagdaghanan na kaayo ang natabangan niini kay Basta Kogun Lawas Bas Kogun. Sa Pigas Bay, nasa mga kabagting o kabalkadas, dili pa mga detalya, doon ay mga sugyot, laging i-oktaba kuno ang barangay o sangguniang kabataan elections. Diin sumala palagi ang pagpaklaro ikan sa Office of the President nga ngayon una nga mautingkay, malili, matuki o makita sa Office of the President ang unod sa sugyot ay sa kining subli nga pagpa-oktabas barangay ug SK elections. Ug kini ang tubag ni Communications Undersecretary Claire Castro sa diyang ipangutana kini kung abierto ba o bukas ba ang Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. sa nga suportaran ang gipabanting subli nga pagpa-oktaba ining SK ug barangay election. Sumala pa nga sa opisyal nga dili mamahimo nga muuyon gilayon basta-basta lang ang Pangulo og tan-aon una niini ang nasangpit nga sugyot o gadin pagatunan ang mga detalye nga nanahi sulod niini. Mahinungdanon matud pang masabtan ang hinungdan kung nganong adunay subli nga pagpa-oktaba o kung nganong gikinahanglan gini. Kini ang tubag sa nasangpit nga opisyal labot sa maong giingong pagpa-oktaba no sab sa barangay o sangguniang kabataan election. Alas 5:29, ani natas round up sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkadas. So, hanay, hapsay, o diba ka, unsa pa'y angay ninyong pahiluna diha, samtang nagpadayon sa inyo ang mga gimbuhaton. Siyempre, kay graduate ha, o hatanapita na minaw nini mga takna, pwede raman na ninyong kusgan, dahil magpadayon sa mga gimbuhaton. So, sugdan ta, dari sa ito ang pagbanaguman. Gumikan kay sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag, kapin sa 9.42 million na kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa checkpoint sa Tukuran, driver na sikop. Ang detalye sa report ni Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
13: Nasikop sa kapulisan ang 41 anyos nga driver ug nasakmit ang kapin 9.42 million nga kantidad sa gituuhang smuggled nga sigarilyo atol sa joint checkpoint operation sa boundary checkpoint Puroknara Barangay Militar Tukuran Zamboanga del Sur alas 10 sa gabi ni adtong Agosto 10 tuig 2026. Ang suspek giila nga si Ronald ug residente sa Purokuno Barangay Lanao Cagayan de Oro City Misamis Oriental. Atol sa checkpoint operation gipahunong sa mga awtoridad ang usa ka Isuzu wing van. Adunay color combination nga yellow ug blue, rehistrado sa giilang si Sarah Hadil o gimaneho ni Ronald padulong sa Lanao del Norte. Sa pag-inspeksyon sa sakyanan ug pagverifikar sa mga dokumento ni ini, nakita sa mga awtoridad ang pipila ka rim sa gituuhang smuggled nga sigarilyo nga makita sa gagmay nga siwang sa tubangan nga bahin sa cargo area. Tungod ni ini, gidakop gilayon ang suspek ug nakumbiskar ang 60 ka master cases sa assorted nga mga sigarilyo lakip ang mga brand nga Busco o Green Hills. Base sa evaluation sa Bureau of Customs ang ginatibok ang kandidat sa mga nakumpiskang sigarilyo mukabat sa 9,420,000. Samtang suspek gidala nga sa Tukuran MPS alang sa hustong disposisyon ug ang mga nakumpiskang sigarilyo ug isusuwing van gitugyan nga sa Bureau of Customs sa Pagadian City alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Balof M ug Radio Bagting.
12: Dagang salamat sa mga kasayuran. Gikan ni Bagting 28 diha kini sa lungsod sa Tukuran. Laga sige padayon paghihapon ng mga accomplishments atong mga awtoridad man nga to pasidunggan ug atong i-congratulate ang mga nahimo nga mga operating team na ining nasangpit nga accomplishment. Sa dugang pang mga balita ug kini ang nakahatag usab ug kabalaka may nalamang gumikan kay walay mga natalang nakabsan sa kinabuhi. Og kini ang may kalabtanan sa usa ka depasahero ang bus nga nagusbat human nga ni bangga gibangga sa driver ngadto sa nakaparadang bakho sa Upper Pulacan. Driver ug pasahero landing sa balay Tarambalanan gumikan sa giingong pagapalyar sa brake niini. Atong sayran ang report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Live Report.
4: Gibangga na lamang sa driver ang iyang gimaneho di pasero ang bus nga nagdala sa plate number akon sa body cab number nga 10312 ngadto sa nakaparada nga bakho sa pipulakan labangan sa mga dasar humay kinigingong ni Palyara ang brake samtang naglatas palugsong nga bahin sa mga lugar pasado alas 2 ang takna kagahapon hinungdan nga dali kini nga girespondihan usab sa mga awtoridad human usab nga gusbat ang nasangpit nga sakyanan oga isip pa resulta dali usab nga gidala sa balaytang Malanan ang driver lakip na usab niini ang iyahan pipila ka mga pasahero human kini nga nakabaton og mga samad og bunog silang kalawasan human sa mga eksidente. Nahitabo ang mga aksidente particularmente sa may tulay nga bahin nga padayon ang construction niini. Ang driver sa nasangpit nga bus kini ang giila sa pangalan nga si Riniboy Sibalyos o Mambong nga residente sa Rizal sa Zamboanga del Norte. Dugang pang nasayra sa news team nga nasangpit nga ripasero ang bus ang gikan kini sa Dipolog City o paingon kini sa Pagadian. Apan pagabot sa lugar na hitabuan, kalit matutpa kini nga nawatan or nipalyar ang brake nga may hinungdan nga nilahos kini padulong sa tulay o gagibangga na lamang sa driver nga ito sa kaparadang bakho aron nga wala na'y maangin pa nga laing

0: Rica. Bagting 17 Flores of Fima sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Radyo Bagting.
2: Dinood gina mga kabagting o kabalkadas kanang lugar ha, grabe. Og makaingon tang gikan magud na siya sa gikas babaw dulhugon gyud kayo. So adunay mga higayon nga malambigit dili lamang nga mga gagmay dagko pro kasagaran gyud nga mga truck, mga bus, mga wing van moy mahimo nga malambigit ngadto sa disgrasya dihang dapita. Ubay nang nay mga slow down og diin aduna gyud mga pahimangno. Pero ang ato lang ay sugyot no kay labi paggatong mga magbiyahe og lagyo. Alam bitaw magbiyahe nga moagi nga na sa mga lugar. Especially katong mga gikan sa uban pang mga rehiyon nga mulatas ni anang maong bahin. Di pagid mo hingpit na maabot ni anang mong area ha, mas maayo siguro mo kanaog sa mong i-check sa nang inyo mga sakyanan. O di baka ka na labi pa ang mga brakes kay taas-taas gud ang biyahe. Anya pagawman gawas nga taas-taas, syempre sa kadugayon og dagan sa mga sakyanan pribado man og pampubliko. O na mag-init ng inyo mga brake diha, inyo mga lining uban manimaho na manggali. O i-check din pag may time, eh, masin niya og sa tong pagpadaga na bitog okay pa. O dayon na yung gidigitugot nga din ka na yung mga sakyanan nga mukalit lang mo og sakay nga din yung ma-check. Although doon na mag mga checking mahitabo sa dili pa palargahon pero basin din nakaligtaan. Basin din nakalimtan. O may nalamang gumikan kay way kinabuhi nga nakalas. Agawas pa ni Ana at least nga atong maunga panghitabo is wala po ni nakapagan og uban pa nga mga propiedad o kinabuhi. Na magmaampingon mga kabagting o kabalkadas pag-agi dihang mga eryaha kay diris mga dapit nga sakop sa Zamboanga Peninsula, dagahan gid kini mga dapit o area nga prone ngadto sa aksidente. Ma motor man, di pasairoan, da 4 wheels, 6 wheelers, 16 wheelers, o guban pa mga wheelers. Di ba? So kinahanglan gid nato nga ato nang i-considerar nato matag karon kunya sa pagmaneho. Sa pagmabas di pasairoan ba no guban pa, di ba? Para arawang ng safety sa driver, lakip na sa mga pasahero, di ba kas mga sakay, masiguro. Alas 5:31 is na mga kabagting o kabalkadas din itong pagmanaguban. O gapadayon tas pagtunol pa sa mga balita. Anitas lungsod sa Mulave. Inagi sa report ni Bagting 28 Kimberly na muhang. Follow up kining maunga pang hitabo. Gumikan kay may kalabtanan kini sa kalalaking na palgang wanay kinabuhi. Ganunay mga samad dinunggaban. Ito sa Mulave mga kabagting o kabalkadas. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly na muwag.
3: BBC Live Report.
4: Palgang patay ang usa ka lalaking adunay mga sama dinunggaban dito sa Purok Paglaom, Barangay Mabuhay, Mulave, Zamboanga del Sur. Niadtong alas 2 sa hapon, Agosto 10, 2026. Ang biktima giilanga si Cristy Tuto Lopez Subsuban, hingkod ang pangidaron. Ulitaw mag-uuma og residente sa Purok Kasadya, Barangay Mabuhay, Mulave. Sa pagresponde sa mga pulis, ang biktima ana naghigda sa kasagbutan ug adunay makita nga mga sama dinunggaban sa iyang likod nga bahin. Nasayran sa inisyal nga investigasyon nga si Ernesto Polmones, residente sa maong lugar, giingong nangita sa iyang baka nga nanibsib sa palibot sa dihang aksidente niyang nadiskobrihan ang bateng lawas. Dali kining nangayo og pakitabang sa mga residente o gipahibalo gilayon ang mga opisyal sa barangay. Padayon karon ang follow-up investigation sa Mulave Municipal Police Station aron mailhan og madagpan ang posibleng sospek, lakip na ang motibo sa maong insidente. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.3
2: Sa matag mga panghitabo nga natala din sa atong dapit ug bisan gani sa silingang mga dapit wa gitay lang ipanghinaot nga diin maangkon nilang hustisya sa ilang gidangatan mga kabagting ug kabalkadas. Pinagi ka na sa kuan na ligon nga pagpakigutay kung galing adunay mga nakamatikod sa pagpakigutay ngadto sa mga nag-imbestigar nga mga awtoridad. Sa bigas bahin sa mga balita, panday palgang patay pod sa kawit nga bunog sa kalawasan, mga bunog sa kalawasan hinungdan sa kamatayon sa biktima. Ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
3: 106 BBC Live Report.

0: Kaagang patayang sa 60 anyos nga lalaking panday nga residente sa Pagadian City. Alas 10 sa buntag na ito, Agosto 10, 2026, sa Purokbakaw ay Barangay Kawit, Pagadian City. Base sa inisyal nga investigasyon, gireport nga lango sa limnong makahubog ang biktima o naghigda adaplin sa dalan sa Barangay Tuboran, Pagadian City. Pasado alas 6:30 sa buntag, hinungdan nga gidala kini sa mga paryente nga ito sa Barangay Kawit, apan dili na makasulti. Gireport nga namatay ang biktima alas 10 sa buntag, so wala pa siya madala sa ospital. Gipailalom sa post-mortem examination ang patayang lawas sa biktima o sa inisyal nga pagsusi. Nakitaan ang mga bunog sa iyang mga tuhod o siko. Matod sa mga residente sa lugar, katapusan nilang nakita ng biktima alas 11 sa gabi nitong Agosto 9, 2026 o gingong nakainom sa ilimnong makahubog. Nagpaabot ng Pagadian City Police Station sa pinal nga resulta sa post-mortem examination. Aromatino ang posibleng hinungdan siyang kamatayon. Gidalagilayon ang patayang lawas sa biktima nga sa usa ka punerarya alang sa pag-imbalsamo. Bagting 27, Daryl Kat, AI, Sabel FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Radio Bagting.
2: O ito mga natala, gikan usab sa follow-up ng mga balita sa Pagadian City. Samtang sa pikas bahin, expired license nga, kuning expired license nga armas. Take to. Expired nga lisensya sa saka armas, voluntaryong gideposito nga doon sa Sindangan Municipal PNP Station. Ang detalye sa report, Ibagting 29, Cherylo Nyutlirazan.
3: BBC Live.
4: Voluntaryong gideposito ngadto sa Sindangan Municipal Police Station ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga expired na ang lisensya isip kabahin sa surrender and confiscation of loose or expired firearms operation Consacleo. Sumala sa report nga ang asawa mismo sa tag-iya ang personal nga mihatod sa mga armas nga gipanagiyahan ni Corporal Jeric Pandog Pinia Redondo, 29 anyos, miyembro sa Philippine Army o residente sa Barangay Gulyo, Sindangan nga ato sa Sindangan Municipal Police Station. Pasado alas 4:30 sa hapon niya doong Lunes, Agosto 10, 2026. Aron voluntaryong i-turn over o gideposit ang maong armas. Ang pistola na karehistro sa ngalan sa Yambana apan wala kinibala sa panahon sa pagdeposito. Nasairan nga ang rehistro sa mga armas na expire na niya itong Agosto 23, 2025 o wala na kinimarinyo pa sa tag-iya. Gidawat ang armas sa Sindangan Municipal Police Station alang sa safekeeping o hustong disposisyon. Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagting.
2: On the round 2 sa itong mga balita sa Zamboanga Peninsula, mga kasikbit ng mga dapit ng mga balita ikan buhatan sa kapulisan. Alas 5:42 na Kabagting o Kabalkadas.
3: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan.
5: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo.
8: Aha.
7: Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
8: Ah,
9: asin.
8: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Simon, pero malabo ang linya.
8: Ah, so possible nga mabuntis ka?
0: Oo.
7: Oh, kaya tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
9: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay,
10: pagkakulayahan.
9: Magrapag yun ko atang mga kulayon.
3: Sa paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulatin niyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
12: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
3: si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon. 106.5.

0: Nagpaminaw kamo sa lalo sa bantingan.
1: Dagan salamat, balik na din sa ito ang pagpanaguban paghihapon sa landog sa bagtingan, mga kabagting o kabalkadas, nining adlaw ng Miyerkules, pizza 12 sa bulan sa Agosto 2026. Yan, naka-standby na, gumikan kaya doon ay mga paglihok sa presyo sa produktong petrolyo, mga kabagting o kabalkadas. Itong adlaw ng Martes, so mapadangat na ito ng mga kasayuran. Human na sa ilahang changes, mga kabagting o kabalkada. So muna itong sayran sa update na to sa produktong petrolyo. O gadi, naka-standby na si Bagting 27, Daryl Ayaay. O napilay pagkunhod ni ini, o kunhod ba? O gadiin sa kasamtangan, pila na po'y precious mga nagunang mga gasoline stations nga diin na monitor sa Radyo Bagting og Bell FM News Team. Sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
0: BTC Market Report.
1: Good morning, Yang.
2: Yes, maayong buntag ni Modiha, Bagting DCSI, sugilabi na sa itong mga suking tigpaminaw. Live kita dari mismo sa may Balintawak gasoline station. Yung mga oras na ito, ituno lang kasamtangang presyo sa petrolyo karon, kundi na doon ay pagkunhod nga 4 pesos nga to 5 pesos kada litro. Karon na itong sayran, una kita sa Petron Santa Lucia, diesel 83.10 centavos kada litro, turbo 86.10 centavos kada litro, extra 76.10 centavos kada litro, SCS 77.10 centavos kada litro, o Sakero, 112.40 centavos kada litro. Sa JTB Barangay Gatas, J-Powered Gasoline, 75 kada litro. You will save gasoline, 74.50 centavos kada litro. You will save gasoline, 82.10 centavos kada litro. O din mismo sa may Phoenix Balangasan, ang diesel, 83.70 centavos kada litro. So per 76.80 centavos kada litro o ang premium 77.20 centavos matag litro. Mukha na kasantang ang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Daryl Ayaay, ay sa Balatep o Radyo Bagting.
1: Ayan, mga kabagting o kabalkada, sa rollback ng inyong nasinatian sa mga produkto sa petrolyo. Ang mga balita gikan sa merkado publiko, gipalayon sa kini sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina, makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system o makapalantip sa salabutan sa inyong mga kabataan o di ba ka miyembros pamilya. Vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon og may edad na. Tud kang Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina pang pamilya para sa puya nga 0 to 11 months. Vitron Drops para sa mga nag-edad 1 to 12 years old. Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kini sa nagganiang butika o pharmacy sa inyong mga napit. Alang sa dugang kasayuran kabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron, you can text or call 0912-179-7351. O gadi, nauban pa sa nag-abag nining atong tulumanon ng mga kabagting o kabalkada. Siyempre, ang buhatan sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Bongga Peninsula nagpahimangno sa mga mag-uuma. Siyempre, katong mga mag-uuma, ano na concern, ano na mga suggestions. O guban pa ninyo nga buot nga hatagan o katinawan sa niya. Sila andam kay tagana sa paghatag pagtagad ni Ana. Pwede kayo ninyong makigutay mo ng silang opisina or maybe sa ilahang niya sa Bongga Peninsula nga Radyo Bagting, Radyo Bagting app, niya sa Bongga Peninsula page. O di ba ka sa r9 at niya.gov.ph sa ilahang email o galakip na sub sa ilahang cellphone number nga 0985-824-4566. Di ba ka sa 0629-474-014 ang ilahang telephone number, mga kabagting o kabalkadas, para makapadangat mag-maaksyonan gilayo na ang inyo ang mga mulo o reklamo. Nagabag usab dinhi atong tulumanon ang Petron Gasol Station. Nagipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamon ni Clarissa Isa Bahamon ni ang iyaning anak. O, alang ni atong mga gustong magpatubil mo palit og liquefied petroleum gas sa adto sa Petron Gasol na mahimutang sa Barangay Santiago Dulce de Bim, ikaduha ni ini nga branch na mahimutang sa Dalang Duterte sa Gatas Paganian Dulce sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch na mahimutang Dulce sa MC College o gadunay lain mga branches sa Mas Dumalinaw, Aurora o Inguman Lungsod sa Tukuran. Dito maglangay mga kabagting og kabalkada sa kinagan patang mga balitang itunol nga na kaninyo dinis tong pagpanaguban. Og kini ato ang pag-asayran ang balita gikan sa BBC News Center ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan, kayo na 73 ka mga agri-fishery scholars sa Zamboanga City na kadawat og tag 20,000 pesos nga educational assistance. Basta kugi lang yung mag-apply-apply bitaw yung gago mga scholarship na agid na madawat. So Anita's report ni ini ni Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
3: Nikabat sa 73 ka agri-fishery scholars sa Zamboanga City ang nakadawat og educational assistance gikan sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa Office of the City Agriculture aron makatabang sa ilang mga galastuhan og pag-eskwela. Matag scholar nakadawat og 20,000 pesos nga financial assistance matag semester isip suporta sa ilang edukasyon og pagdasig nga ipadayon ang mga kursong may kalabutan sa agriculture og fisheries. Tumong usab sa programa nga maandam ang mga batan-on alang sa umaabot nga karera sa sektor sa agri-fishery og mapalambo ang ilang kahibalo og kahanas nga makatampo sa food production og panginabuhian sa syudad. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagting.
0: 106.3 Radio Bagting.
1: Dahil salamat sa nasangpit nga mar nga mga kasayuran gikan sa BBC News Center samtang sa laing bahin. Gipahiluna na sa Department of Agriculture ang tabang alang sa mga mag-uuma o mga mananagat o mangingisda nga napektuhan sa gihiusang epektos tropical cyclone sa si Luis o Gamaymay o kining enhanced southwest monsoon o habagat. Sigun sa Department of Agriculture diin na kaandam na niini ang 110.5 million kantidad sa agricultural inputs sama sa rice, corn and vegetable seeds. Gawas niini maghinusab ang National Food Authority kon NFA og 600 bags sa kining humay o kining palay milled rice para sa mga apektadong local government units particular na sa Ilocos Province. Diin naka-standby na usab ang Survival and Recovery Loan Program sa Agricultural Credit Policy Council o ingon man indemnification sa mga insured farmers nga napiktuhan sa nasangpit nga kalamidad. Gimonitor usab sa DA ang presyo glihok sa mga agricultural commodities aron masiguro nga paigo ang supply o malikayan ang pagsaka sa presyo. Base sa report sa DADRRM nga may matod pa ni Kabat na nga doon na 197.2 million ang kantidad sa kadaot sa production losses sa sektor sa agrikultura gumikan sa habagat o mga nakalabay nga mga bagyo. Mukabat usab sa 7,989 ka mga mag-uuma o gagikan kini sa unom ka mga rehiyong apektado samtang ni sa kausab sa 29,592 ka ektaryang agricultural areas ang grabe nga danyos o gadunay 5,515 metric tons nga production ang nangausik. Alas 5:56 mga kabagting og kabalkadas dinhi paghapon sa tumpag panaguban si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM Lanog sa Bagtingan. Ani sa dili pa ang mga angay natong basahon ining buntaga. Ang resulta, standby o gilakip na ang iyong mga greetings, ipahiluna niya. Sa pikas bahay sa itong nadawat, usap ng mga kasayuran o sa kabyuda ang kabsan sa kinabuhi man nga kinigiluba-luba sa iyahang silingan nga babae. Ang diin na sumalapan ng ngilog sa iyang sling bag nga doon ay sulod nga 12,500 nga cash. Sulod mismo sa iyahang Pinoy-anan sa Purok 5 sa Barangay Rosary Heights 9 sa Cotabato City. Yan ang Martes sa hapon, Agosto 11. Sa taho nga gipadang kahadlangan sa Cotabato Battle City Police Office nga diin gadeklarag dead on arrival sa mga doktor sa Cotabato Battle Regional Medical Center ang 61 anyos nga biktima nga si Lumbay Malo Dalmaob. Kundiin siya ang gidala sa mga kapulisan o barangay officials sa dihang may responde kinis dapit na hitabuan. Lainusab nga nadakpan sa mga kapulisan o mga barangay officials si Normina Vicente Ramalan. 20 anyos na mo'y nakapatay sa biktima o mo'y nidala siyang sling bag nga dunay sulod nga sa lapi. Og lakip na ang bulawan nga sing-sing, sigon pa ni Captain Steffi Salagit, spokesperson sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region nga positibo nga giila sa mga residente sa Purok 5 sa Barangay Rosary Heights 9, si Ramalan, nga may responsable sa pagpatay ni Dalmaob. Sulod mismo sa iyang panimalay na itong higayuna. Ilayon usab nga miangkon ang nasangpit sa hakatubangan sa mga barangay officials si Ramalan sa iyang nahimo nga krimen gumikan sumala pa sa iyang panginahanglan sa salapi. Nakadatini na sa Police Detention Facility si Ramalan og nagatubang na usab sa tukmang kaso nga gipasakabato kani. Alas 5:58 na mga kabagting og kabalkadas dinhi paghapon sa tong pagbanag-uban ng resulta kinahanglang di malimtan 887. 887 ang resulta mga kabagting og kabalkadas kagabi. Nyato na ning good morning o ning ato ang mga nagpadangat sila mga mensahe o maimbuntag usab sa itong mga viewers ini mga takna. Maimbuntag dai ni Amy Vasailahi o Luis Jodomino de Josefina Juanita Cecil Calderon Tilaon sa Purok Malinaon Barangay Kulo. O, salamat and God bless. Arnel Noval maimbuntag usab Merly Templado diha sa may Purok Golden Flower Lumad Pagadian City Jeffrix Barbon Fuertes. Maimbuntag Tercy Lascunya Vanix Mucha Bamunga Emblar Analine o Iman Noria Amor Prahis, lakip na usab si Jonathan Tigo, may buntag, Juni Cuba, may buntag, Apple Listening from Barangay Don Jose Dinas, Rene Relativo, may buntag usab, listening from Barangay Lower Dimurok Mulave, ayan, Jesseline Bargayo, may buntag usab, listening from Poblacion San Miguel, Zamboanga del Sur. Dagang kayong salamat sa makaunayon ninyong pagpaminaw, mga suking tigpaminaw. O yan, duha ra jud kabok page na pages. Radyo Bagting News, suging man na BBC's Entertainment, mga kabagting o kabalkadas, ang kinibitong ginagamit official mga kabagting o kabalkadas. Alam, you know, ani na tas to ang atong ipaambit nga kaninyo nga mga pulong nining buntaga. Diin nasa 2 Timothy, ang verse is nasa 2 Timothy verse 2 or chapter 2 verse 23. Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. Agos Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Dagang salamat o may buntag. Kinatong tunan. Oras, alas 6. 106.2 FM. Radio Bagting.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son,
4: was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Saint Cecilia,
5: pray for us.
6: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
6: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Caps,

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibig sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:05 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Rádio Bagbaquim. Rádio Bagbaquim.
1: Alas sa 6:07 na itong oras sa Kabagdig Balgada sa kaninyong tanan maing buntag adlaw karon nga Miyerkules sa Pizza Dosina. Sa bulan sa Agosto 2026, welcome. Kumusta sa tuwang at kinyuhang mga himutangan karon? O gayon man, mag-uban ta hangtod na usab alas 7 dagdag na sa buntag. Alang sa pagtukis sa mga isyu nga dunay kalabutan ng katilingban, kitang tanan magpakabana Kabagdig Balgada siya. Sa ganun ay maing buntag sa mga sokindig paminaw, sukat pa kaniyang tuhantod garon na nagsunod paghihapon sa programa sa Radyo Bagting Subal FM. Hindi nga nabata sa AM karon, wala gihapon sa FM lang sa taha. Kaya doon na pa ay technical adjustment ang ipahigayon ng among AM mga Kabagdig Balgada sa Radyo Bagting. So now na kita sa 106.3 mabati, no, magdungog. Anyway, kaninyong tanan sa muang mga pinanggag tigpaminaw sa matag kalungsuran ing ubaka diri syudad sa Pagadian, labi na sa mga mag-uuma, mga drivers, mga negosyante, mga trabahante sa mga empleyado sa gobyerno o guban pang hutong sa katilingban nga nagka-monitor karong buntaga. Good morning kaninyong tanan. Alaw sa inyo mga mahinungdan ng pabagting or di ba ka mga katuyuan, pwedeng ipadangat direct on text line 0938-2077-614. At ang usbon Kabagdig Kabalkada sa ngatong text line 0938-2077-614 muna itong text line. Alang sa inyo mga mahinungdan ng pabagting or di ba ka mga katuyuan. Ay na mo paglangan og text diha aron ato mahatagan og pagtagad ato mapabagtingan kuno galing aduna mo na mga mulo no mga reklamo ilabi na kuno galing ano nakahatag kinig perwisyo diha sa inyong komunidad ang usa ka problema Kabagdig Kabalkada sa alas 6:09 natong oras dire paghihapon sa tuwang tulumanon sa kahanginan paspasar sa adlaw no bago lang tagalunes Kabagdig Kabalkada bago lang tanin tabok sa buwan sa Agosto karon kay nahapit na ta magtunga-tunga di ba. It's a 12 na good ta. Nag-iingon nga kinahanglan giday ta nga magdali usap no sa tuwang tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton Kabagdig Kabalkada sa kaya aron usab nga dali ta to nga mahuman ang unsa man ato mga gimbuhaton matag adlaw no dili ta maglangan-langan aron dili mausik ang adlaw Kabagdig Kabalkada sa. Anyway, sa tuwang topic ko karong buntaga, no, subong panandungon tungod kay kagahapon doon na sa disgrasya nga nahitabo dres may Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur ang pangutana sa mga katauhan hangtod kanus-a no kaha nga mahitabo nga kini bang walay mahitabo nga disgrasya nga diha dapit sa may Upper Pulacan, Labangan kanang ongoing nga construction sa tulay Kabagdig Balgadas no. O gini ang mga pangutana sa mga katawhan, pero ang pangutana, ang tubag, kini ang makatubag ni Direkta, maurag yun ang unsaman. Ang ato ang kontraktor o lakip na usab ang district engineer sa DPWH. O ipabagtingan na ito, kuwata masayop si Squaro, beplido ato ni Muser, oh, sa DPWH, no? O Quaro. Basta, nakalimot mo kunin mo sir. Ay, atong district engineer sa DPWH, no? Manghinaw tang i-monitor in town ng dihang dapita kay lagi, no? Daghan kayo mga disgrasya diha nga kining mga sakyanan di sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Diba? Sukad nga unsaman. Sukad Kabagdig Kabalkadas nga gisugdan o construction o kining pag-ayo kanang tulayan dihang dapita maingon og sukat pa man sa una pero mas ming worse magud karon sukat nga gi ongoing ang construction dayon pwede nga i-require na ninyo sa inyohang kinsa man ang sa Genesian Builders no nga butangan na diha og kining kanus-a mahuman makna sa inyo ang tarpulin kay wa gyud blanco gyud kayo di ba wa gani nakabutang din na pilay budget anang kuana anang tulaya. Nag-iingon ba nga, ang matod sa kuwa, transparency. O doon ay transparency ang tanan. Transparent, bagod na. Huwag man ito ang gibutang pili kantidad. Huwag po gibutang kanus amahuman. No? So, expected gayod nga hantod sa musunod na pang mga adlaw, Doon na paghihapoy mahitabo nga disgrasya dihang dapita, di ba? Taas man guna siya nga dulhugon. Ayon man, no, sa tuwang mga sakyan na, sa tuwang mga drivers, sigurado ninyo, I'm sure di naman gyud mo do kining bag-ulang nga nag-agi anang dalana. Sayod na gyud sa tanan ng mga driver halos nga pag-abot sa Upper Pulacan, taas gayod kaayo ang lugsungon, di ba? So dito pa lang isa ibabaw nga bahin daan, hunong mo dito ipang-check na ang inyohang mga kining brakes sa sakyanan kung mukupot pa ba na, no? Kaya ang mahitabo manggod, kung galing lagi dilima, check ninyo ang brake sa inyong sakyanan, ya taas ang lugsungon, so diha agyo dapita kabag nagkabalkadas, posible nga mupalyar inyong brake, disgrasya gid ang labas, di ba? May na lamang kay kagahapon, wala yung toy, kinabuhay nga nakalas, dili susama niya itong nasundan, no? Nga doon nagi usak, kinabuhay nga nakalas, kabag nagkabalkadas, di ba? At may na lang po, kay dili ratulon tong driver sa rural bus kagahapon, kay kung ugaling ratulon pa to, nako, lahos gyud siguro dito sa ahadapit mo lahos, no? O gingon man, swerte nga doon ay backhose da plane, anan atungas dalan rather. Kaya walay backho, dito niya ibangga sa concrete na delikado po, no? Itong konkreto ng simento, o diba ka, malahos dito sa ubos nga bahin, so mahitabo kabag di kabalkadas, posible nga daghan pang mapagan, di ba? So muna, o di ba ka ha? Kung ingon ana man lang galing sige bitaw o dunay madisgrasya dihang dapita, di ba? While ongoing ang construction, why not nga i-reroute na lang sa nang dalan? Dili sa da paagian dihang dapita. No? Kanan di sa may Upper Pulacan? Why not gidili sa na paagian? Ang tanan ng mga sakinan, dito muagi sa Aurora, lusot sa Tukuran. Oh, kadito sa aning kasamtangan, dito man mulusot ang mga dagkong sakinan. Ang mga gagamay ang sakinan, o ingawan, pasero ang bus, raman din ang dapita. Kinani manggod, ongoing ang construction, ang kagahapon gani, o alas 4 pa lang, wala na'y trabahante. Sa dining trabaho, ada na dapita. Tinood gitong giingo ni Tatay Benedicto Humawid, o humawan nga ang mga tao diha dapitas tulay nga sige lag lingkod matud pa walay trabaho nga ang gobyerno may gasweldo, ano ba? So awhag nato, no, nga kung mahimo paspase kahapon lagi wala pa alas 4 wa nay tao ato nakita nga galihok dito sa tulay hadlok baka ato nga tungod sa disgrasya or unsang pagkahitabua. So, muna kabag di kabalkadas, no? Ang usak ka aksidente ba nga di kita ito matag-an, di ba? Mabitaw na si kita balik-balik dahil sa kahanginan. Sa ito mga drivers, nga ipang double check daan ang inyong mga sakinan. Adisir nga mo larga, adisir nga mo biyahe, di ba? Amping sa kanunay, ilabi na nga sa mga repasero ang sakinan. Nga daghang kinabuhi ang gidala, sus maganit na lang gyud. Kay wag gyud din tawo kinabuhi nga nakalas kagahapon. Bahala lag dunay na nga angol, di ba? Dunay na nga samdan. Importante buhi ang tanan, di ba? Pero matud pa to ni sa tuang ZSPPO sa tuang kasukapulisan, ma-update ra sila mahitungod sa kahimtang sa driver every now and then, no? Kay padayon manigud ang driver og ingman pasakatong lain pang unom ka pasahero nga nagpaalim sa Balay Tambalanan, no? Pito man sila kabuktanan nga nangalandig sa Balay Tambalanan kabag di kabalkadas, lakip na nini ang driver. So manghinauta nga wa nay aksidentes kadalanan nga madisgrasya di sa Pulacan, no? Kanang ongoing nga gihimo nga tulay kabag di kabalkadas kay luoy ba, no? Looy ang mga maingon taga mabiktima, malambigit sa disgrasya, sakyanan, ang samot ng tawo, di ba? So, mauna kabagdig kabalkadas. Alas 6:16 na itong oras, no? So, aha pa ba napita, doon ay mga sagad malambigit sa disgrasya. Diripod sa may bulanit, oh, di ba? Kanang tulay po di ana. Matingala ta ba? DPWH, No? Didugay gyud kayo mahuman. Dili gyud pwede mapaspasan sa mga kontraktor. Di ba? Labon bitaw pag-abot sa budget, dali kayo mukuha. Unya pag-abot sa ting trabaho, paggang dugaya in tawon, oy, di ba?
2: Mula bang sa katawhan o dapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
1: Aside ang kabag di kabalgadas, no, sa DPWH, daghang yung kakulangon po doy. Aside bitaw na ining pag-follow up sa ilahang mga projects, kining paggamag mga tulay, o kining tawagan na, pag-ayo sa mga tulay kabag di kabalgadas, doon na po yung mga lugar nga wala po isakto nga mga signages gikan sa DPWH. Oh, dagkog pundo ang maong buhatan pero ambot lang. Aha, napunta ang pundo nga nun dili makahatag og sakto nga mga signages.
0: Radio Magbating.
1: Alas 6:18 atong oras sa dili paghapon sa pagpanaguban kagahapon adlaw daghag na nga suko, no? Kato bitaw naghisgo ta kabag Kabag de Kabalkadas, sa mani oy. Kabag de Kabalkadas, may tungod sa unsa man. Ito bang ayuda? Itong, ewa? Dagag na nga suko. Kaya nga no, kuno nga, ang tuang kining paghisgot di ani, mura daw o dili tapabor, nga adunay ayuda nga ihatag ang gobyerno. Di ba? Ngayon daw nga magbuota sa gobyerno, kabag de Kabalkadas, kung ang nahuna-hunaan nga programa sa gobyerno, is mao kining hinabang. Oh, di ba? Amo ni ang ilahang sagad ng mga komentaryo, mga kabagtig, mga kabalkadas. At lantaw-lantaw na ako ba, kini bitaw mga tawhana na nga suko, no? Kaya mura kato na yung mga tao nga naong o mga ayuda.
0: Radio Magbating!
1: Kato na yung mga tao nga tapulan mulihok. Tapulan maning kamot, nagsaliglag ayuda.
0: Radio Magbating!
1: Anong masuko maning taon mo, oy? Kung sa inyo ang lantaw nga dili ko paboro gayuda kabag de Kabalkadas, wala kuha ng opinion.
0: Radio Magbating!
1: Diba? Kanong may mong ko nga dili ko paboro nga mga sige laghatag ayuda. Sumala kabag de Kabalkadas, usan hitabo sa tuang nasod. Ang tuang nasod, pagkang dakwag utang. Diba? Musugot mo nga hangtod sa inyohang mga apo, hangtod sa inyohang nga kining sa mga sumusunod, magbayad sa utang sa Pilipinas kapagkang dakuah.
0: Radio Magbating.
1: The more nga mudako ang utang sa Pilipinas, the more nga masigilag pangurakot ng mga politiko.
0: Radio Magbating.
1: Diba? So inani ba? Ano yung ingon? Nga mo ni nakasayop manggod sa mentalidad sa mga Pilipino kabag di Kabalkadas. Nga naman, tungod kay lagi, gusto lang magsigig ayuda, ayuda, ayuda. Huwag atanaw kabag di Kabalkadas. Nga ang ayuda, programa nga dili pang malahutayon kundili temporaryo lamang.
0: Radio Magbating.
1: Diba? Muna igingon nga kung gusto mo programa, well, kanang programa nga pang usaman, pang malahutayon, livelihood ang ikinahanglan sa mga tao. Ganon man, sa imo tagaan kag usa ka libo, di ba? Kaya itong isgot gahapon, usa ka libo matag bulan. Ang imong usa ka libo, kaya ni mo na nga gasto, budgeton o gasto sulod sa usa ka bulan?
0: Radio Magbating!
1: Di ba? Gani kagahapon, kabag di Kabalkada sa itong isgot, usaman, ang giingon sa gobyerno nga ang 1,000 monthly kinahanglan nga 200 pesos lamang ang imuhang magasto sulod sa kaadlaw, no? Dili pwede nimo nga ma-withdraw ang 1,000 nga kiningat antibook 1,000. Dili pwede nga imong igasto. Kinahanglan kay duna ra gyud minimum nga 200 pesos ang matag adlaw. Unya paghuman 200 sa kalibo ra imong madawat sa usa ka buwan, dili ba kaadlaw ra nimo? Paghuman mora na imong ikasakit.
0: Radio Magbating.
1: Istila na lang yun. Nagpaila lang yun yung uban ng mga tao kabag de Kabalkadas nga naw ayuda.
0: Radio Magbating.
1: Aning kamot mo, oy? O, oh, ay mo sigig salig anang hinabang sa gobyerno. Kay pastilan, mo na giingon kabag de Kabalkadas ang ayuda daring dapita makapangurakot ang mga anak sa katungdanan. Di ba? Mamanggit na. Simpag usaw nyo nag-alibay dihang dapita. Pagkahuman lagi, inon din mo, doon na mo'y utang kabubuton. Ang resulta, kamo mo'y giigi sa gilotos niyong kagalingong mantika.
0: Radio Magbating.
1: Pangita mo'y tarong nga lideres, oy nga kanabi taong dili, masig ayuda, instead nga ayuda ihatag, ang ihatag livelihood program. Oo, hinabang nga masunod pa pwede sa inyuhang mga anak, di ba? Dagag programa pwede sa gobyerno, pero ambot lamang gayon.
0: Radio Magbating.
1: Oh, di ba? So muna, ay mo pagpahalata kung ugaling gusto mo kayuda, ay mo pagpahalata oy nga kini nga gusto gid mo nga magpasayon lang permi ba. Oo. Di ba? Sa kon nang gikaingon gabag de gabalgadas nga nahitabo gani, kuay lang gyud yung pamasin ang mga badyaw, kuay ninyo pamasin ang kining mga PWDs. Ang PWDs naning kamot nga makapaunsa makakuhag in makabaton og income. Ang mga badyaw naning kamot mangayog piso-piso para dunay income, di ba? Binyahuman ang katong mga tarong nga mga tao kay magsigilag sali og ayuda pagpuyo mo ay.
0: Radio Magbating.
1: Diri na pita kabag ni Gabalkadas, makita manggod, nakita sa itong mga puan ba, mga politiko, mga politicians nga, okay, mauna yung weaknesses sa mga katauhan. Pag hinabang na ganyang hisgutan, kwarta na ang hisgutan, kangkang dayon ang kamot sa sagad sa mga katauhan.
0: Radio.
1: Dili kabalo mo balibad. Kay moingon dayon, oy, kinahanglan kong dawata na, kay kwarta pura na ako, kay nagbayad kong buhes. Tinood man, nagbayad kag buhes, di ba? Tinood, nagbayad kag buhes, pero ang pangutana, no? Ang pangutana kabag ni Gabalkadas, sa kantidad nga imong nadawat, pila kahay na nakaukaw sa mga politician.
0: Radio Magbating.
1: Pila kahay na sulod sa ilahang bulsa ay nabuta na naabot sa imuha ang hinabang.
0: Radio Magbating.
1: Diba? Maman ay realidad din sa tuwa sa Pilipinas. Oo, hatagan kag jutay nga hinabang paghuman ang dagko nga salapi tuwa sa ilahang laom nga bulsa.
0: Radio.
1: Pangandam kay pag-abot sa eleksyon ipanghatag na pud sa mga tao nga di mubutar og walay kwarta.
0: Radio.
1: Bato-bato sa langit, tamaan, bukol, awon sa ba. O, di ba? O, ano, giingon ka bagdig kabalkadas dirita sa realidad. Dilita magsigig hisgot nining kinibitaw nga magsigilag salig ining ayuda. Iwag yun yung tao ni, oy. Oo. Pagod yung tao ni kahampusan ng ayuda kabagdig kabalkadas. Okay, raging ayuda kung ugaling, no? Kining matawag tag for emergency, no? For emergency, pwede. Pero pag maingon tag, sige na lagi ayudahan, na, abot na lang, mangambot na lang ko kung asa mapunta ang ato ang nasod kabagdig kabalkadas. Paunsa mulambo ang atong nasod o paunsa pod ka mulambo mismo sa mong kagalingon kung ugaling magsige lang kagsalig sa hinabang sa gobyerno kay dili ka kabalo maning kama.
0: Radio Magbating.
1: Anyway, alas 6:24 na itong oras, dili paghihapon sa pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Matod pa diri ni Kuano ni Cheryl na ayuda sa classic example of corruption. Sakto. Makatapulan ng ayuda kay magsalig mauman, di ba? Muna yung uban kabag ni Gabalkadas, mangindahay ning uban nga, oy, tabagay ko yung ayuda. Di ba? Panahon bitaw o gakinig bitaw matingala bitaw sa mga Pilipino, di ba? Kaya kung ugaling, dili maka-appel sa ayuda, magbagulbol. I-appel sa ayuda, i-appel o ayuda, ang mahitabo kabag ni Gabalkadas, magbagulbol na raghihapon ang uban, kaya gamay ra daw ang gihatag ng ayuda. Di ba? Kaya pag-ahuman kabag ni Gabalkadas, ang uban, ang saban, no? Ang uban natungod kay magsalig sa ayuda, wala pa gani naabot, wala pa gani sure nga dunay release karong bulana, tuag nangutang na kay mga niyog, bayaran na ko ni nig mag-release sa ayuda.
0: Radio Magbating.
1: Di ba? Mamangin ni. Asa kuning kuan be? Patas pakitae kuno ko ninyo. Og kining wala mo nakadungog sa inyong mga silingan nga ingon ana ang rason. Mangutang sa ta kay sa kumuabot nga sa musunod adlaw kay do na may release ang atuang kuan. Release naman sa tong ayuda. Do na gani kauban nato kabag di Gabalkada sing ingon og kining dugaya pud sa agkuanoy, dugaya pud isulod sa 2000 sa buwan sa Agosto ning kuanoy katubitong uplift program. Oh, sa uplift program kabag di Gabalkada, di ba dunay mga katong members SSS nga kining below 20,000 ang suhulan, di ba? Appeal sa uplift. Oh. Aus pastilan. Matingala ka kay kun imong pasultihon, mura si kinsang tawhana. Oh. Pag abot sa kuan nakadawat man sa ayuda, miingon man og dugaya pud ihatag sa bulan sa Agosto sa 2000. Oy, hoy. Kuya kuyawan ta diri napita. No? Sumona ba? Kuning kinahanglan kabag di Gabalkadas, no, nga okay ra gyud sa kuha personal, okay ra gyud kung galing dunay ayuda, pero dili ingon nga kanunay na lang pud nga mag-ayuda, no? Abot pud mga congressman, no, kani mga congressman kabag di Gabalkadas sing wapoy laing nahuna-hunaan kun dili masigilag ayuda. Ari man ka 11 to kabuok sila nagduso nga hatagan og tag 1,000 ang binulan nga ayuda ang katong mga minimum wage earners, oh. Tagaan na nimo og tagto 1,000 kada bulan, so 12,000 sa sulod sa katuig, di ba? Kaya kay dili man ibulto kay monthly good. Pastilan yun. Ay, nako. Ay, nako.
0: Radio Bagbag.
1: Alos ay 27 na itong oras. Dari paghihapon sa tulmanon ang bagtingan sa katawahan.
2: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawahan.
3: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako po. Subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatakas tabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
13: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, maganda yung, yung kinalapasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakakwas niya, nakakaginawa, Kuya Boy.
13: Oh. Ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
15: The strongest.
16: Radyo Magbating.
17: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
18: Alas 6:32 datong oras kabag ni Gabalgadas diri paghihapon sa pagpanaguban bagtingan sa katawhan. Hatod kanato sa kanunay usab sa GPM 88 International Manpower Services Corporation sa mga kababayen-an nga dere plano nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helper sama sa nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, Kuwait ug sa Qatar ay nao paglangan pa. Adto na apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation, usa ka legal nga recruitment agency nga rehistrado sa Department of Migrant Workers. Ingon ba, nagtanyag libre o libreng kapuyan samtang ikaw at tuwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe, libreng paghuwag medikal o libreng paghuwag passport. Wala na paglangan pa, adto na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Kontaka ang ilang cellphone number ng 0927 0927-362-1908, 0927-362-1908, or diba ka sa 0962-211-6023, 0962-211-6023, o pakikitay si Miss Jacqueline Cabahog, mawka na ang GPA 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa may Santa Lucia, no, sa may Purok Riverside, Hamasula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Alusay 34 na Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Obay-Obay Building Lumbia Pagrian ning abag usab sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alay na to nga gusto nga mga magpa-check up sa to mga kababayenan nga nagpaminaw karon.

Kadas under sa iyaha ang HPV vaccination, pap smear, usap-usap kini siya, kaubigay ni ultrasound yung ipahigay o congenital anomaly scan. Ang lakip na kabag ni Kabalkadas, lain pa mga specialist ang doktor sa Camp Health, sila si Dr. Gino Olam Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology, si Dr. Wina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalia, General Dentistry, o si Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Alas dugan ka sayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Alas 6:35 na tong oras, Kabagdi Kabalkadas. Good morning di ay ni Yang Lee or Yang Lee Mangilin sa may Proka Mangga Pantad San Pablo Zamboanga del Sur. Good morning po ni Amy Vasaylahe. Good morning Neri Resurreksyon sa Sinunok Sinakaban Misamis Occidental. Merly Templado, good morning. Matod pa niya ang sa effect anang renovation sa karsada. Nga taud-taud naman na din kanang mga na disgrasya di halos break. Mana din kasi sige na po nag-agi. So meaning, aware na sila ang solution ana, checking just sa mga sakina na himularga. Sakto. And then about those ayuda, barato ra na para sa mga politiko. Mauman, sinsilyo ra kayo na para sa mga politiko kabagdig kabalkadas. No, sa kunang ikaingon, speaking of ayuda, tagaan kag pila ra ikantidad ni mo, tua pila gibulsa sa mga politiko. Diba? Oh. Basta pag-usaw nilag deny, mauna ginay kining nakuan. Na butang sa na kuan ba na patik sa alimpatakan sa mga katawhan kabagdig kabalkadas, no, iagi ra og ayuda ang tanan nga ilahang mga kinaukaw. Good morning po ni Antonio Dinglasa. Good morning kang Vanex Abamunga, Juanita Sasel Cardontelaon, Impalmado Tatski. Good morning Imbla Analin Mangbuntag. Og sa tanan nga nagpaminaw karon dahil sa tuang programang Bagtingan sa Katawhan nga naka-monitor sa online. Salamat kayo kabagdig kabalkadas. Basta ayuda lagi ang isgutan. Ang mahitabo, muinit na yun ang pandungog sa mga pipila ka makatauhan. Diba? Magpailar yun ba? Diba? Sige. Padayon tas ng isgutanan karang buntaga. Oo. Tungod kabagdig kabalkadas, no? Tungod kay doon naman dahil nag-create si BBM na kinibitawang gitawag o plan kontra baha. Diba? O plan kontra baha. Mone ang iyahang kuan, iyahaning gilunch kabagdig kabalkadas katong nga uplan kontra baha dito sa Metro Cebu Waterways, di ba? Iyang gihimo kay nagpahigayon kini siya og clearing and cleaning operations, no? So masin pag unsaon kini bitawng pagpahigayon ning uplan kontra baha, di ba? Moingon mo nga tungod kay ang budget gikaukaw sa gobyerno, gikaukaw sa usa ka politiko. Oh. Gikaw-kaw ang budget nga para unta niya na. Aside na nakabagdig kabalkadas, no? Gawas nga gikaw-kaw ang budget nga para unta sa kining itawag tag mga flood control o kinepong mga batasan sa natong mga Pilipino nga nagpasagad na lamang og labay sa mga basura, di ba? Usap po na hinungdan kung nga no, nga panahon sa ting-ulan, dunagyo'y mga pagbaha nga to ang masinatian. Tungod kabagdig kabalkada sa mga basura nga nakahatag, nakabara diya sa mga agianan sa baha o di ba ka tungod kay napuno nag basura ang usa ka suba. Radio Magbating! Di ba? Mama ni nahita mo. Oh, gawa sa flood control, budget sa flood control kabagdig kabalkada sa mga basura nga gipasagad laglabay ng pipila na ito kamakatauhan. Radio Magbang. Walay saktong disiplina kabagdig kabalkadas. Muna giingon lagi nga sa gayon nga imuha ganin panamastamasan ang kinaiyahan ay nalang gyud pagdahom kabagdig kabalkadas nga dili maningil kay maabot gyud ang panahon nga paninglon gyud ka sa kinaiyahan o kusukusuhon gyud taman. Radio Magbang. Kasi pag unsaon ni mo gahimog dagkong suba, no? Pag kinaiyahan na gani maningil kabagdig kabalkadas na ay nalang gyud kay gigi ka kapanagang. Radio Magbang. Doon ay mga kompanya kaniadto, di ba? Talikol nga kumpanya sa gobyerno bahin sa kining gawa sa flood control, no? Kining pagbawal ang pagputol sa mga kahoy, saktong paglabay sa mga basura, pero unsang pag-aunsa
wala gi pagkawalay pagpagabana ang makatauhan.

0: Di ba? Gapatuyang ang mga katawhan sa ilang kagustuhan. O, pagabot sa panahon nga naningil ng kinaiyahan, ang nahitabo kabag di gabalkadas, dito na nautingkay ng tanan. O, gibaha pabitaw, giulan o walay undang, gibaha. Dito nasuta nga ang flood kining gikawkaw ang kwarta pala sa para sa mga flood control. Og lakip na kabag di gabalkadas, unsa pa'y mga nadiskubrihan. Di ba? Sa ingon ana ba? Munigingon nga, ang pagpaningkamot sa gobyerno kabag di gabalkada sakto man ang gapahigayon kini siya uplan kontra baha. Oh. Kining uplan kontra baha nindot ni siya kumbaga nga lakang kano man. Tungod kay malimpyuhan ang katuma kasubaan nga gipanglabayag mga basura. Oo. Pero ang pangutana kabag di gabalkadas, no? Kung hangtod asa kutob. Basin og kutob ra po ni sa launching pagkahuman kay wala po dayoy mga hugot nga monitoring or dibakaha. Walay giimpusar nga hugot nga balaod nga dakponto or pasakaag kaso tong mga kinsa mga individual nga masakpan nga patakalag labay sa basura. Radio Magbating. Di ba? Kay usaman sa ilahang kining launching sa uplan na kontrabaha kay imuhang i-clearing o cleaning operations, limpiuhan. Imo makita sa mga hulagway kabag di sa mga videos bitaw sa lugar nga ilang giadtuan kinindag ko ng mga damsos, grabe, no? Ang mga graba kay kato na mabaw na ang kining asuba di pagkahuman daghag mga basura nga nakuha kabag di gabalkadas, di ba? Sumaon ni ang nahitabo. Ang pangutana kung kini ba mulahutay, no? Mulahutay bagayod ning maong galakiha or sa sugod ra ni pagkahuman kay para pag pogi points lang kumbaga. Basta kay makapuntos lang, okay. Nanay gibuhat si kuan si congressman, si presidente. Di ba? Paman eh. Oh, dapat kay kuno galing kay kining ginantaga glancing naman ni sa uplan kung trabaha. Hala sige, ipadayon na lang nato nino. Oh, kinahanglan nga kuno galing ang usa ka suba kay gilimpyuhan na. Oh, duna siguro ihugot nga monitoring nga dili na mabalik nga daghang mga basura pang makuha kabag di gabalkadas. Radio Magbating. Nagingon ba nga ang ingon ini bitaw nga programa? Oo. Nagasto ang gobyerno og dakong salapi, di ba? Sa paglimpyo sa matag kasubaan, sa pagtukod og kining konkreto nga mga kining dagkong tulay. Pero ang pangutana kabag di gabalkadas, pag human pod wala po yung maintenance na dayon, di ba? Wala na isakto nga follow up kabag di gabalkadas pag monitor kung kumusta ba ang project, di ba? Ang nahitabo, nausik lang ang kwarta sa gobyerno. Radio Magbating. Alas 6:42 na tong oras, diri paghapon sa tulumanon ang bagdinga sa katawhan kabag di gabalkadas sa tutusap ka nato kini sa Iliana Bayview College, the Builder Future Leaders. Naimutan sa Balangasan Pagadian, doon ay kursong kitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitibitad, o BAELS. Ang Iliana Bayview College, sa kapribadong tuluhaan na panubos kayo tuition fee, muna wala na rason aron dili ka makatungha, pwede po ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon, or panggabi eh. Mau ka na ang Iliana Bayview College. Radio Magbating. DMC College Foundation, ala na itong mga ginikanan or mga estudyante, mga tinunan nga gusto nga mamahimong doktor. Ayon na pag-adto sa layo sama sa Cebu o Cagayan de Oro, kaya na sa Zamboanga del Norte, ang DMC College Foundation usa ka tulunghaan nga mahatag katumanan sa imuhang pangandoy nga mahimo kang usa ka doktor. Padayon ang ilang enrollment og ingon man usab ang ilang klase magsugod karong umabot September 7, 2026. Ang DMC College Foundation nahimutang sa May Santa Filomena, Dipolog City. Alas 6:44 atong oras kabag di gabalkadas. Padayon ta sa tuwang pagpanaguban karong buntaga, diri pa gihapon sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan, kundi ang kabag di gabalkadas, no, ang tuwang kumilek pagadian, no? Ang kumilek pagadian kabag di gabalkadas, ubay-ubay ka mga butante, rehistradong butante, ang ilahang kining natala na itong nakalabay nga baguhay lang nga nahuman, no, nga kinibitang registration. Oh. Giingon kabag di gabalkadas nga ang pagadian City Kumilek, no, ang Kumilek pagadian nakatala og 154,000 ka mga botante alang sa barangay ug sa guniang kabataan election. Wala pa ilabot niini kadtong mga gipang petisyonan kabag di gabalkadas, no? Dagat mga ka mga ning transfer dire sa pagadian nga nahitabo gipetisyonan sa barangay nga DN na sila nagtinguha nga mo transfer, no? Tungod lagi kay kinibang ang uban kay ning kalit lag sulbong dihang napita, ning kalit lang og tumaw nga dili gayod ingon nga residente sa mismong barangay sumuna nga gipampetisyonan kabagdig kabalgadas. So kining 154,000 ka mga nahrehistrong botante, kato na ning limpyo na ilang pangalan. Wala na gi petisyonan kabagdig kabalkadas, no? So matod pa na ang COMELEC mismo nagingon nga andam naman gid sila alang sa barangay sa guniang kabataan eleksyon, di ba? Andam na sila og nagpaabot na lamang kuno galing kini mahinayon, no? So usa ni siya ka kuan ba ti mailhan ka bagdi gabalkadas nga diris dakbayan sa pagadian daghan gyud ay mga katawhan, no, nga wala pa na rehistro ni adtong national election. Pero kung yung mga hunahunaon kay sagad pud kining mga butante, katong mga butante sa SK, di ba, katong butante sa kining katubitaw nga na deactivate kani adto ka bagdi gabalkadas kay wala ka butar pila na ka kining higayon sa election, di ba? So ma-deactivate magudto, so na uban nga napag nagapad activate og balik, oh nagparehistro og balik ba. So kini kabagdi kabalkadas, no, ang maong gidaghanon, so nakahatag na usab og dugang, no, nga populasyon nga natala sa buhatan sa COMELEC, di ba? So pila nakaha ang total nga butante sa tibuok Pagadian City, no? Wala man nabutang diri kabagtig kabalkadas. Ito yan yung kuanon sa pamaraygan si kining attorney Jed Labrador. Oh, good morning ni Mudia, sir. Pila ba ang atuang total naroon kaya tibuk ang butantis Pagadian, sir? No? Kay giingon nga ang Pagadian doon na nikapin sa 400 kapuling precincts, no, nga ilahang i-validate alang nga posibleng gamiton alang sa sangguniang kabataan or barangay sangguniang kabataan election, no? So 400 ka pulling precincts, ubay-ubay na gyud, di ba? So mao ni kabagdig kabalkadas ang ito ang kasamtangan karon nga gipanghimo sa tuang COMELEC dres Pagadian kay matod palagi sa COMELEC Central Office mientras nga wala pa balaod, no, alang sa postponement sa barangay sangguniang kabataan election. Ang ilang buhaton kabagdig kabalkadas padayon gayon sila sa ilahang nga pagpangandam, no? Padayon sila kay dako ang ilang pagtuo nga madayon gyud ang eleksyon. Samot na nga napa sa first reading ang gisugyot nga House Bill or giduso nga House Bill alang sa pag-oktaba sa barangay sa guniang kabataan election kabagdig kabalkadas, no? So mao na nga magpaabot na lang ta kung mahadayon bagayod, no? Kay I'm sure daghan nagyoga kahinam-hina mugtaman, no? Musugot mog sa dili madayon man ni o dili kabagdig kabalkadas ang barangay sa unyang kabataan election ang final decision ni ini naragyod sa kamot sa to mga magbabalaod, di ba? Pero kung para sa kuano sa kunang gikaingon kaniadto, mas maayo nga madayon oy. Nga naman, tungod kay aron usab nga ang kuan ba? Ang mahitabo kabagdig kabalkadas adaw na nasay bag-o nga mudumala sa usa ka barangay. Oo. Pero kung sa inyong lantaw nga ang kanang nga barangay officials diha karon kay angayan pa nga mo kining mudumala dayon dili pa niya last term kabagdig kabalkadas, no? Then sa portalig balik, di ba? Mo man na, ana ra ka simple. Kaya uban kay maingon nga ay na lang naoy, ay na lang idayon ang eleksyon kay sayang lo mailisan ang amuang barangay kapitan, ang amuang set of kining barangay officials. Aw kun dili mo gusto nga mailisan, di suportare ninyo mana ay kwarta o wala. Kay karong panahon na, no? Ang eleksyon karong panahon na kwarta hay man gyud. Wa kay kwarta ay na lang patuga-tuga. Oh? Dito na dito gipagawas kabagdig kabalkada sa nga tuang kuan, ang nga tuang COMELEC, ang atong kapulisan bitaw kabahin ni atong kuan ba? Kabahin bitaw niya itong giingon nga kining mga ginadili, no? Atol sa dunay eleksyon o nakinangat ang eleksyon, kining vote buying, vote selling, di ba? Illegal campaigning or premature campaigning, pagpanghatag o regalo, kwarta, o sapato, no? Nga pabor pa ito pa, nga bugti sa buto, di ba? Naman to. Di ka itong pagpanohol, pagpanghadlok, sa pabato. Daghan pa man to, di ba? Oh. Ang pangutana kapag digabalkadas, daghan naman kayo na yung nangasakpan, di ba? Nga dunay, dayag naman kining, adunay pinalitay og buto panahon sa eleksyon. Ang pangutana, duna ba'y napasakaan? Wala. Di ba? Yan naman. Tungkol kayo mo ingon nga, wala may ning reklamo. Pero pangutana, sa panahon nga dunay mga nang reklamo, unsay gibuhat, no? Dahil isang at nga reklamo, may ingon dayon nga, iagi pa og due process. Di ba? Mamani, muna kapag di kabalkadas, nga, ang mahitabo, no? Murara og kita gidula-dulaan sa mga kinibitaw nga prohibited acts sa kumele kabagdag kabalkadas panahon sa adunay eleksyon. Di ba? Kay, mingon bawal mamalit og buto. Pero sa panahon nga naay nangahatag og kwarta, wa man gidakop. Bawal ibaligya ang buto. Pero sa panahon nga dunay makit-an, wala lang. Kay mingon dayon, wala man reklamo. Di ba? Illegal campaigning or premature campaigning. Kinenggi kuan. Unsa bay tawag aning kanus aba matawag ning kuan? Kining illegal campaigning or premature campaigning, no? Panahon nga matawag ba ni siya premature or illegal campaigning kanang naka-file nagsiusi pero wala pa gasugod ang kuano? Wala pa nagsugod ang kining pagpangampanya? Correct, ano, tama ba? Mabani ang kining kuan? Pasabot aning premature campaigning? Kining naka-file na kagsiusi pero nangampanya na ka nga wala pa yung dili pa campaign period, no? Pero karong mga panahon na nga wala pa yung filing sa COC, pwede pa magpatapok-tapok, tama ba? Correct me if I'm wrong, kasi naminaw karon nga mga kuan. Mga lawyer, good morning. Sa tuang mga personahe sa Kumelec, no? Tama, no? Matawag siya kung na kuan, kining premature campaigning, if ever humana og file og COC, pero wala pa gasugod ang kampanya. Pero karon nga wala pa kining filing sa COC, pwede pa magpatapok-tapok, no? Kay mo man inahitabo kapag di kabalkada sa matag barangay, sa pipila ka barangay rather than sa dakbayan sa pagadian. O ingon man sa ubang kalungsuran, no? Nga doon na sila tapok-tapok, kiningingon nga kapihan sa barangay, di ba? Kapihan sa barangay, din pagkahuman kay pagpanghatag o project sa barangay, medyo kuha na magod niya. Pahumot na kuan ba? Paingon na sa pahumot ng kining kuan kabag di kabalkadas. Pahumot effect na sa mga katauhan, di ba? Mabito ng uban kay ganahan nga mag-eleksyon na gayod kay nga naman. Tungod kay ang ato ang mga butante, mga katauhan, mao'y nabulahan. Kay for example, ganang nga barangay, giadto na anitampulano, nga dunay naglaraw, nga mudagan o kapitan o barangay kagawad sa nagsingabot nga eleksyon. Pagkasunod adlaw o sunod semana, kay lahi na po nga grupo, ani ato na nga barangay kay nagpahigayo na po sila o kapihan o unsa na po nga programa ilang gi-implement, no? Kaya aron nga nagpakita po siya ang interes nga mudagan o kining gakuan, mudagan o ini position. Di ba? So, kana, no? Normal na na sa tua. Muna nga, hindi niya matawag o premature campaigning tungod kay wala pa may yaning, wala pa man siya naka-file o certificate of candidacy. No? Ayan na siya ta matawag o premature campaigning kung ugaling na yung file nag-COC pero wala nagtapok-tapok nga wala pa'y campaign period. Pero kung ako bito sa Kumelec, no? Kung ingon ani malang galing, appeal ni nga idili, oy. No? Kanibitaw, maskin pa o wala pa naka-file o COC, hugot po din nga dili kay kung mong sutaon manggod, nagpasabot ragihapon kini siya nga premature campaigning, di ba? Nganong kay makay nga mutag, nganong wa nimo nagibuhat sa panahon nga wala palayo pa ang kining eleksyon, di ba? Nganong wala nimo nagibuhat after ni adtong eleksyon. Nganong gibuhat nimo ni sa kwa naman kung kadunsa naghinangat ang eleksyon kabagtig kabalkadas, di ba? Mabiyan ni ang kwa dapat mo itanawon sa Kumelec ay pwede siguro ni i-revisit sa Kumelec ang ilahang guidelines mahitungod nining premature campaigning. Kaya para sa kuwa, premature campaigning naman eh. Diba? Yan ibitong nagsingabot na ang barangay or ang kining national local election. No? Wala pa, even though wala pa sila na ang natawag taog nakafile yung COC, pero kung galing doon na yung pagpanapukta, pagtapok-tapok dihang dapita, kapi-kapi, sabot-sabot, istorya, diba? Unsa may imong hisgutan? Kung ikaw magpatapok ang tao, mugasto ka sa tapok. Diba? Unsa bot pasabot ana niya, dili ka elected officials. Diba? So mga tao, may yun, ah, mudagan niya siya aning posisyon, na siya'y danganan. Mana, bagay mga tao. So pwede siguro i-revisit sa Kumelec ang ilang guidelines bahay ng premature campaigning. Kaya kung ugaling, kung ikaw tao, no, kung imuhag yung nagin sa imuhang panguna-una nga mutabang ka, after pa lang sa eleksyon, imo na nang gibuhat, di ba? After pa lang, imo na nang gibuhat, aron nga ang tao di magduda nga doon na kay Laraw nga magpapili sa pag-abot sa eleksyon. No? So nana, di kayo mukalit lag panghatag og mga hinabang panahon nga kanusa nga hapit ng eleksyon. Na dire sa atuwa dire sa dakbayan sa pagadian ingon ini na hitabo kapihan visit limpyo sa barangay, di ba? Paghuman kay unsa pay mga activity, hatag-hatag og mga project. Oh, so kana matawag man nga premature campaigning. Anyway, ilaha po na ang Kumelec din bahala na kabagdig balkadas kay kon lagi daghan og atog mga reklamo pero pag-abot sa Kumelec o day LG baka, may nga na maghapog, iagil ang tanay o primukuhan, kining due process ang tanan. Anyway, kapag nagkabalkadas, no? Ang National Irrigation Administration, yung abag sa tulumanon na magtingin sa katawahan, o lakip na usab, kapag nagkabalkadas, ang Petron Gasol. Wala ko igong oras, salamat sa pagpaminaw, hangtod na lamang, uwa pohon sa tulumanon na magtingin sa katawahan, alas 6:57 sa buntag.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingin
2: papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo gyo, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon ra gyo, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kugun, lawas bas kugun.
6: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
7: 106.3 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
9: BBC, Bagting, Bagting, Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabag tingog kabog kada kumusta og maayong buntag ganinyong tanan adlaw kita karon nga Miyerkules pitsa 12 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa Baganyan Broadcasting Corporation, partikular na sa 106.3 Bell FM, temporaryo una nga dita madungog sa DXBZ Radio Bagting. And ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application. Live sab kita sa duha ka mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, LGU Kumalara ang labing unang LGU sa Region 9 nga naggamit og solar energy sa tibuok operasyon sa munisipyo.
3: 90 ka job starters na kompleto sa 10th day soft core skills training sa Dolinaina.
1: Task Force Zamboanga Plainview lamang sa checkpoint sa mupahunong sa girudang illegal kung adunay intel report.
3: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, lalaki nga adunay warrant na pusilan sa Kidapawan City, drugang sabon na sakmit.
1: Estudyante patay o adunay pinusilan na dito sa Simuay River, Sultan Kudarat.
3: Sa uluhan sa balitang national good news, digital notarization na posible na sigon sa DICT.
1: Confidential og Intelligence Fund para sa 2027 mukabat sa 10.773 billion pesos sigon sa DBM.
3: Sa uluhan sa balita international, inahan og anak patay human nabaliktad ang speedboat duol sa Statue of Liberty.
1: Sa dugang uluhan sa balitang abroad, death toll sa magnitude 7.4 nga linog sa Colombia anana sa 111.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, importation bana sa karne og mga buhing hayop gikan sa pito ka nasud ipatuman sa DA.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Padel Pilipinas nangandam na para sa Asian Games.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahinumdom sa publiko sa mga senyales sa stroke, BFAS, giawhag.
1: Sa uluhan sa balita nga nasayod ka ba? Nasayod ka ba nga unsay gigamit sa karaang katawhan? Niadtong wala pa namugna ang antipara?
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, ang Panday na kasulod sa top 10 sa Netflix Philippines.
1: Katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Licat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita.

0: gipahibalo ni Kumalarang Mayor Ruel Balong Molina ngadto sa publiko nga sila ang labing una og nag-inusarang lokal nga panggamahanan sa Rehiyon 9 ang nagamit og 100 kilowatt rooftop solar energy system aron suportahan ang full operation sa munisipyo. Kabahin kini sa iyang maayong pagdumala alang sa usa ka mas epesyente, lig-on og green energy nga panggamhanan. Hibaluan nga dugay ng panahon nga walay bastanting supply sa kuryente ang lungsod, hinungdan nga gipaningkamutan ni Molina nga magpatuman ang solar energy project aron makunuran ang galastuhan sa elektrisidad ug masiguro nga mapadayon ang serbisyo sa katawhan bisan pag brownout. Base sa datos gikan sa Municipal Accounting Office, dako ang natabang sa mga proyekto tungod kay mikunhod ang balayronon sa kuryente nga nagpasabot og mas daghang pundo ang mahimong magamit alang sa mga prioridad sa lokal nga panggamhanan. Dugang pa ang mga proyekto adunay daghang benepisyo sama na lamang sa una, pagpreserbar sa ICT o guban pang office equipment kay dili na kini magsigi o kadaot nga dala sa power fluctuations. Ikaduha, nagpadayon ng operasyon sa mga opisina bisan adunay brownout. Ikatulo, nakatampo sa pagpanalipod sa kinaiyahan pinagi sa paggamit og limpyo o renewable energy. Ang ikaupat, nagpakita sa commitment sa LGU Kumalarang sa malungtarong kalambuan o responsableng pagdumala sa pundo sa katauhan. Alayon nini ang 100 kilowatt rooftop solar project o sa kaklarong ihimplo nga ang malamong pagpanguna karon na naghatag og mas ligon og mas hayag nga kaugmaon para sa Kumalarang.
1: Samtang sa pikas bahin ni kabat sa 90 ka mga batanong job starter sa Pagadian City, ang malampusong nakakumpleto sa 10 days of core skills training ilalom sa Job Starts Philippines program sa Department of Labor and Employment 9. Ubo sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o sa pagpangulo ni Dolly Secretary Frances N. Tolentino, ang programa nagtumong sa pag-andam sa mga batanong pinaagi sa pagpalambo sa ilang importanteng workplace skills o competencies aron mas maandam sila alang sa makahuluganon o malungtarong trabaho. Gikan sa 90 ka mga nakakumpleto sa training, 40 kanila ang mupadayon sa technical skills training o internship diin makakuha sila og aktual nga kasinatian sa industriya kauban ang mga partner employers.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gibutiag ni Task Force Zamboanga Executive Officer Lieutenant Colonel Brendo Maglasang nga plain view lamang ang ilang gihimong operasyon sa mga border checkpoints nga gimontar sa Zamboanga City. Kiniyang gipaklaro human mitumaw ang mga pangutana kalabot sa mga kontrabando nga sagad makumpiskar sa Zamboanga del Sur nga gingong gikan sa Zamboanga City. Matod ni Maglasang, bisan pa og 24/7 ang ilang pagpatuman sa checkpoint operations, dili sila basta-basta makapahunong o makakumpiska sa mga ginudahang illegal nga butang kung walay intel reports o tukmang basihanan. Gipasabot usab nini nga ang Task Force Zamboanga dili led agency sa pagpatuman sa mga kaso nga may kalabutan sa kontrabando. Busa ang ilang papel, mao ang pag-coordinate o pag-turnover sa tukmang ahensya.
2: Hindi kami ang lead agency, pero we can hold on that situations. But balik doon sa questions mo, sir, bakit nakalabas, plinyo ang ating checkpoint operations. Not unless kung nakatutok itong ating intel unit na i-hold sa border-to-border checkpoint, we will call the counterpart natin ng mobile company ng PNP, the checkpoint ng local police, and yours truly. Then we will report to the concerns and the proper authorities to hold on para ma-deter natin yung sinasabi na yon.
1: Grabing samad ang naangkon sa 42 anyos nga lalaki nga gilang si alias Gabby Mamada. Human gipusil sa wala pa mailhing suspect samtang nagsakay siyang motorsiklo dito sa Purukmanga, Barangay East Patadon, Kidapawan City, alas 4:30 sa hapon na itong Agosto 10. Base sa inisyal nga investigasyon, padulong sa kidapawan ng biktima sa kaya ang iyang Bajaj Kawasaki motorcycle. Dihang namatikda ni ining adunay motorsiklo nga nagsunod kaniya. Pag-abot sa maong lugar, gipo silang biktima sa makadaghang higayon o meikyas gilayon ang mga suspek padulong sa matalam. Daling gidalang biktima sa Amas Provincial Hospital din padayon kining nagpaalim. Sa gipahigayon sa crime scene investigation, nakitaan sa mga otoridad ang usa ka green nga pouch nga adunay pulo ka pakete nga gituwang shabu nga gitugyan alang sa laboratory examination. Nasutang usab sa kapulisan nga ang biktima giingo adunay standing warrant of arrest alang sa frustrated homicide. Nagpadayon ang operasyon aron mailhana og madakpan ang mga suspect. Giimbestigahan usab kung ang insidente may kalabutan sa personal nga panagbangi, kriminalidad o illegal nga droga.
0: Sa laing detalye sa balitang rehiyonal, palgang patay ang usa ka estudyante sa Cotabato State University kon CSU dito sa Simuay River, Barangay Matinjen, Sultan Kudarat. Ngayong Lunes sa hapon, Agosto 10, 2026, gila sa iyang mga peryente ang biktima nga si Alias Hasha, usa ka estudyante sa CSU ug residente sa Mama sa Panu, Maguindanao del Sur. Sumala sa unang impormasyon, nakita nang iyang lawas nga naglutaw sa suba samtang nagsulog og itom nga sinina, pantalon o sapatos. Dunay duha kasamad sa tiyan nga bahin nga posibleng pinosilan. Tungod nini gisusi sa mga investigador ang posibilidad nga dunay foul play o posibleng gipusil siya una sa wala pa mahulog o itambog sa suba. Padayon ang investigasyon aron mailhan kon unsa ang tinuod nga hinungdan sa insidente.
1: BBC Balita Nasional. Ilalong sa 2025 rules sa Korte Suprema sa electronic notarization, ang mga dokumento sa PDF o PDFA format A kon format mahimo ng inotaryo sa electronic nga paagi. Ang mga signatory mahimo na usaba nga moatubang sa usa ka electronic notary public on ENP sa personal o pinaagi sa video conferencing. Sugod ni atong Lunes, Agosto 10, nagsugod na usab ang aplikasyon na alang sa mga pagkomisyon sa electronic notary publics, usa sa mga importanteng lakang sa pagpatuman sa e-notarization sa nasud. Ang e-notarization o usa ka mga panangalita na kung paunsa paggamit ang teknolohiya aron mahimong mas accessible o kumbienteng ang mga serbisyo alang sa publiko. Nakahay kon nakighiusa ang DICT sa Korte Suprema sa pagpasiugda sa mga inisyatibo nga nagamit sa teknolohiya aron mahimong mas accessible, kombenyente o nakasentro sa lungsuranon ang mga serbisyo alang sa publiko. Alang sa dugang impormasyon, labot niini mahimong bisitahon ang official nga website sa Korte Suprema nga https://sc.judiciary.gov.ph in notarization announcements.
0: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, naana sa 10.773 bilyones pesos ang kinatibok ang confidential o intelligence funds nga nahilakip sa sugyot nga 2027 National Expenditure Program. Gipunting ni DBM Acting Secretary Kim De Leon nga 4.368 billion pesos niini ang confidential funds, samtang 6.405 billion pesos usab ang intelligence funds. Mas ubos kini og 8.8% kun itande sa 11.818 billion pesos nga confidential og intelligence funds sa 2026 General Appropriation Act. Bugtong ang mga ahensyang legal lamang ang otorisado nga makapahigayon sa confidential og intelligence functions ang mahimong makadawat sa nasangpit nga pundo. Gipanghimugos ni De Leon nga magpabilin kining sakop sa gipatumang budget utilization, liquidation og auditing rules. Tumong nini nga mahatagan og kasiguruhan nga ang confidential og intelligence funds magamit lamang alang sa gikatakdang katuyuan.
3: BBC Martin Balita.

0: akin sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay, wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahon po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abling ikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
8: MC1 Hardware.
9: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
10: Pot namig mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape.

0: Ang Ginoo jud ang naghatag alang mga panalangin ko sa mga tambag gikan sa aning produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom og mga kapsul nga dagpo no kapoy na ba maay man to kay pagkapini mo buntag sayo kapi nya og to inom na ko 3 times idi kapi jud ko na paradis nila dila please heraw pauses kuan ako 5-7
1: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon Herbal Cap

0: ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
1: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras ug galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
2: Hey gala, kumusta kayo mga buntag inyong tanan? Adlaw karon nga Miyerkules, Agosto 12, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dinilaman sa nagunang nga radio station sa nagbayan sa Pagadian. Kininyo mga higala, Elmer Bagets Maghanoy.
3: Kaya subscribe sa rabotin mga higala, ang kiguban kaninyos media. Oras nga tulumanon ang programang
1: Pulso sa Katawhan.
3: Sabay na mga higala, kumusta kayo mga adlaw ka natong tanan? Adlaw ng Miyerkules, ikanong Miyerkules sa bulan sa Agosto mga higala, tuig 2026. Sisyon regular sa ganyang panglungso diri mismo siyudad sa Pagadian. Musta ka ninyong tanan mga higala? Wa ba kayo mga malit? Okay. Sisyon regular gali. Di ganda malit. Okay. Lisod, manggod ning malit ta ba? Sugod nilang ta mga higala. Mga alas 9:30 na. Imoon na lang na to nag alas 6 ng sisyon.
2: So, patigod mo diha kay... kaning mga kalihukan na nagsunod-sunod ng mga kalihukan sa city government, kaniyad itong miaging pitsages, ang jobs fair, yan, apoy papangandam nila katong mga kalihukan po nila kaning kabahin sa interagency. Kita na to dito si Engineer Vince Kipot, may appeal. Dito po siya sa kaning provincial capital.
3: So, mani naka-nindot mga higala. So, gawas na lang na, ha? Dapat sa mga inisgutanan karon, labi na pag isgot. Mga higala, ining importante kayo. Unahon sa nato ng jobs fair na itong miyaging adlaw, pizza jess. Okay, nindot manggod kayo ni mga higala, magiging itong inisgutan permanente, kining panarbaho. Okay, hugwa kay trabaho karong panahuna. Mga higala, matay. Pitigulisura. Lisod ka. Tanan, maglisod yung ka. Imuhang cellphone, why load? Kung wakay trabaho. Hindi ka pwede sigir kag pangayo o mga ikala. Libakon ka kadugaya.
2: Sige kag papasa. Muna igingon nga ang PSA. Gipakita niya nga sa bulan sa June, misaka ang kining inflation. So muna problema nga kinahanglan, nagyong kay trabaho. Kaya mag-usama nang sige lang kag

0: Misuroy, ini ka birnes, pirti ni mong laglaag, sigiginom-inom. Managiingon nga, usa sa mga major factors na ba, nga nung nisaka impresyon, kining foods. So foods, pagkaon, nadiya ang bugas o kanisudan.
1: Guwa kay kwarta.
0: Unya, guwa kay kwarta, lisod kaayo. Unya, kabalo ba mag usay partner na? Ilim nun nga makahubog? So spastilan. Higit mo lang, samtang ang mga tao mukaon, paspas mong inom, hangtod na lang mag-away na po mo diyas kadaplinan, sus problema na po na.
1: Mag-away ka ba mga ikala mo, trending, magawas na mong pangalan sa pagadian. Nga, di ba na, binuhatag ka ng tarong bidaw. Trending mga ikala, yango na slim nun makahubog, o ingunan na, manggaling tayo mahubog. Di na lang yun tamo inom.
0: Di na lang inom. Oh. Pariya sa Amerikano ba? Na mupalit sila ang ilim nun, labi na og Sabado, Birnes, anak, kahit yung sweldo. Mupalit sila ang ilim nun, isa ka butilya, daghan ang istorya. Kontra sa inom, di gamay ra gasto. Ang Pinoy kay lain man. Pag ato birthday, mukaon, pagkabutirex na tiyan, busog na kayo. May mapahilis ane. Kung inom din, pagkainom, mag-away na din, mag-sosunsa na lang eh.
1: Inumbagay, inoon, mangigala.
0: Inumbagay, uban, mag-tribasay na lang gani.
1: O ginguna na, imong mentalidad, ay nalag inom.
0: Hindi na lang mainom, para makadaginot.
1: Para di madalahi, ginig-post ba nga, naikarambula, anong lugar ah?
0: Oh, niya, kasi may problema na ang mga namunuan, gikan sa mayor, vice mayor, hanto na sa konsyal. Nga naman, nag-atang ng mga opisyal niya sa inyo, ha?
1: Nga naman, ang opisyal, mga higala, ang mga politiko, may naghatag o ilimno ninyo?
0: Niya, tanawin po din mo, basulo na rin kapulisan. Pero sa may himos mga ginikanan, nga nung mga babae niya, pilang anong orasa, buntag sa'yo, galaag-laag. Alam ka, alas dos, alas tres.
1: Sunod si Mana, sunod adlaw, Birnes na pod.
0: Manang kinahanglan yun na itrabaho. So, successful kayong himo nga job sphere. Makita natin itong mga opisyalis sa siyudad na dito. So, nakita po na ito katong giingon nila nga ang umaabot ng kongresman. Daghan po yun nga, may tagmatinood na, no? May introduction man ito dito sa tigumagod.
1: Doon na tayo nabasahan mga higala nga sa ito katinood nga. Doon ay kulbahinam karong Agosto 25?
0: Uy!
1: Kuya to?
0: Dino ka, dino
1: pero kuan lang to, post lang to. Dino na to, isgutan mga igala kay kuan pa mang guntugod. Dipindig madayon, dipindig na tinood ba to, or dili. Basta kay, atangi lang ninyo mga igala.
0: Na magiging na patrending-trending.
1: Doon ay hulungihong, doon ay dakong, dini siya dakong gubot ha?
0: Dakong kaayuhan.
1: Kaayuhan sa Zamboanga del Sur, matod pa, karong umaabot nga Agosto 25.
0: Uy, isa ka na, no? Isa ka na yung mga trending-trending. No?
1: Pero trending lang na.
0: Pero ayaw mo kumpiyansa ha, doon na po yung ibang trending nga tinood, na po yung ibang nga dili tinood. So, tanaw na na to, magdipindi sa sitwasyon.
1: Dipindi sa kuan, dipindi sa panahon. No? Kay, ayaw ka ron, ato sa nilakbitan, kinali mga igala kay diha manggod sa social media. Doon ay mga nag-post, diha ba nga, anong Santa Lucia, mutaligsik lang, muulan lang gali, mubaha naman na yun na.
0: Manya, sa Manhattan po ito sa Manila.
1: Tanawang Manila ron.
0: Mga highly urbanized, ha? Kanang kita kung highly urbanized, tuwa dito nagbaha-baha. Ahama nilang flood control dito. Nga gitangag mas buaya.
1: Naanod, ilang flood control eh.
0: Sa Manhattan po dito.
1: Pero... Manya,
0: grabe pigid ang kanin ko nang lutaw ko ng mga motor.
1: Pero tanaw na to mga higala unsay hinungdan nganong ni baha.
0: Mao na gid na ang panahon karon. Sa una panahon muulan magbunok og kusog ang ulan, walay mahitabo. Pero karon panahon na gumikan sa pag-abusar sa kinaiyahan sa mga katawhan. Mao na ni ang trending karon, grabe kayo ang guba ang kinaiyahan mo ng taligsik lang gamay, baha-baha na.
1: Mao bito ito mga igala sa last itong interview ni Pagadian City Mayor Samico, kato bito ang nag-isgold siya o kadalanan, katong nag-ito'y uban gali mga higala nga, giputol ba? Ingon ang mayor nga, o ako'y magobernador, di na ko mo simintog kalsada. Di man to mao.
0: Putol-putol man to.
1: Putol-putol man to. Ang pasabot ato mga higala, ang gisgutan sa mayor, nga dili kay siya, dili kaayo naka-focus og siya yung magobernador, dili kay siya maka-focus mga higala o mag-focus sa kining gitawag na itong pagsiminto sa mga kadalanan.
0: O no, balance, yun na!
1: Okay, pareho anang nitabo karon mga higala. Gipang siminto, gipang bangag-bangagan, gipang buho-buhoan ang mga bungto diya mga higala, tanawa ang sinitabo sa atong kinaiyahan karong panahuna. Gamay lang taligsik mga higala, tulo lang sa ulan. Baha na dayon.
0: Napay mga kasada, mga tulay, oh. Ngawa mahuman. Oh. Susunsa naman na, ay pwede mandugaya na na.
1: So, mauna siya mga higala ng
0: kinaiyahan. Kinaiyahan.
1: Kinaiyahan. Angeng atimano, nindot maning kalsada. Nindot maning mga, ang kabukiran mga higala, doon na insaktong kalsada. Pero, upataka na lang kagbuslot, dias bungtod. Pataka na lang kagpamutol sa mga kahoy mga higala.
0: Wala na po'y ayo.
1: Wala na po'y pulos mga binating gaigsunan kay mahitabo na siya mga higala. Nga mo nang mulunop ang sintro, gumikan kay ang tubig dito sa taas.
0: Wala na mapugis mga gamot sa kahoy.
1: Kay wala na may kahoy.
0: Mao na nga, i-balance yun ni mo na kay infra, na pugay social services. Balance ba? Para sa giingon sa DILG. Nga kinahanglan balance ang imong budgeting. Di ba ni mo yun ma-perfect nga hatagan ni mo tanag budget ni nga klaseha sa mga tao, mga sektor sa katilingban. Pero balance siya. Naakay para sa health, naakay para sa disaster, naakay para sa krasada. Napugay ka ng pagtanaw ni mo giun sa ni mo pag-manage ang imuhang kaugalingon nga
1: panudlanan.
0: Plus, dungagan pa ang mga katawhan ni mo, ang mga trabahante ni mo kay narabay usahay po nga trabahante nga nagpabuyag. Unyag di ni mo na badlongon, mugara na siya.
1: Wapoy mo badlong, ana. Mugara po na.
0: Pero, wala na nagpasabot kung mubadlong ka, imo na na siyang gibirabirahan o maayo. Wala na siya. Namanggoy klase nga pagbadlong, na klase nga pagkomentaryo niya para mausab ang iyahang pagkatao. Okay. Normal man guna. Imuhang, mayingon ba nang uban nga, di na to sa wayon ang atong kaugalingon kay maulaw tas katilingban. Now, kung dili ka mo saway si imong kaugalingon, inigtudlo lang ni mo ka nang tawhana mo ni siya ang kinaya. Pila ka tudlo ang nimbalik sa imo ha.
1: Hinom do, madanas gisgutan ni Kunsya Lance.
0: Mo na gisgutan ni Kunsya Lance nga, ang pagservisyo sa katilingban, lagi usay nga di ma-perfect. Imuhang mga trabahante, lagi usay magpabuyag.
1: Hindi man gina-perfecto.
0: Di na ni mo malikayan.
1: Wagay perfecto nga operasyon mga higalas pangagamhanan.
0: Lisupod, og imuhang bisag naghimog dili maayo imuhang sakop. Mga tao diha, mga sakop di nang gidi mo sa wayon kay di nato sa wayon ni kay madunggan sa atong kaatbang ilahan ning gamiton putol-putolon nila ning mga istorya nato para sa istorya gud ni Mayor gud giputol-putol nila para lang yun mahimong daotan.
1: Tanawa gud na kuhaan natong pagtulon-an ning city traffic. Ang gisgutan sa mayor mga higala nga di mo manarbaho diha, di mo mutarog trabaho, ibalhin ta magjuti.
0: Pero sa may gihito, himo nila. Giputol-putol, ay.
1: De, ang nahitabo, mga higala, kay naghan naman ko kayong kulorom. De, ang nahitabo, daghan kayong nangalakpan, kay nitrabaho naman, kay hadlock, manibalahin ng zote. Ano na siya?
0: Pareha karon bagong trending. Naibagong trending ron. Gamay ra kayo nga komentaryo. Pero gipadako, ipabalik-balik, liko-liko, normal na siya.
1: Normal yun na siya mga higala kay kinimanggong operasyon na ay sakto, di man yun na sakto tanan.
0: Di na mag-perfect
1: mo tanan. Di kinimo na siya ma-perfect.
0: Pariharagod na sa bunga sa usaka prutas, isa ka pungpung anak na yun ay bikil na isa diha. Sa imo pong kaugalingon, managsuon mo, usara mo ginikanan, managsuon mo, dungan mo pagpuyo, dungan mo pagtubo hangtod na ngadagko mo. Lagi mo siwil diha nga lain ng kinaiya. Maurangi mo na sa trabaho, mo na sa trabaho gyud. Pag naay dili maayo, kinahanglan imo na sawayon. Unsaon man pag-improve nimo, kung dili ka kabalo mo saway, pasi mong kaugalingon, maayo ka mo drawing, pero di nimo saway yun imong kaugalingon nga drawing, dapat nun eh, inaani. So, wala kay idea nga makuto. Kaya mo ito yung base sa experience na nimo dayon.
1: Okay, di man kakakuha o pagtulunan, o huwag ka niya gig sayop.
0: Unya, kanunay na siya, tabun-tabunan nimo, dili na mo silbi.
1: Muna siya mga
0: kinahanglan nga pag naay sayop, imo yung istorya nga. Sayop na, ikaw empleyado, sayop na yung gihimo.
1: Dili na mao.
0: Dili na mao. So, makurek na dayon to siya.
1: Samtang sa Pikas Bahin, direta mga higala, update sa ta sa Pagadian City Infirmary mga higala. Sa nanindiha kay sa Hailagi, uban, may isgot nga. Sam na inyo ang kwan, woman, may hospital.
0: Di magod, hospital ang requirements para highly urbanized city ang sa kalugar. Pero, ang gihimo ni Mayor Samico, nagtukod siyang hospital dito sa Danlogan, magamay man ang madako. Pagkawala niya, humanay ang term, pagbalik niya, o gikaputan man o mga balagon. Manang girepair na po niya, gitarong na po. Mm-hmm. Karon gipadakaan.
1: So, update
0: pa, atong update
1: paminaon sa kadali. Mga igala, gunsan ay update sa Pagadian City Infirmary. Ingon man usab mga igala, nalakbitan po sa mayor nga, kinilaging mag-isgot taog, matod pa, hospital ang Pagadian. Pangutan na po niya nga, kamodian na may kagalingong hospital.
0: Kawa man po mo hindi mo ang hospital, iguramon mo, warang umang nga, ni sulod na balayan nga, hindi mo na si Rilias.
1: Ito paminaon.
2: Sa Danlogan ba, nakita na mo nga,
3: dito
2: talaga
3: ang
2: hospital.
3: Kano
2: sa expected
3: nga mahuman
2: to?
3: Mga mutadala ng hospital, mga siguro, Elmer, mga layo na siguro mga dua tulo ka bulan, more or less, makaabri na kita.
4: Okay. Muna, may addition to that, Mayor. Sige mo, sila ingon doon, hospital, hospital. So, pwede na ito ipaklaro, Mayor, kung say, development karon sa itong hospital dito sa...
3: Muna, balik-balikon si Panaway ng hospital. Dayon, ako pumunta na. May na lang ko nakahimo ko hospital. 'Di ba? Out from nothing, out from scratch. Na hospital tong wag pangsyon, nagguba na lang. Akong girenovate na lang, gigastuan ako more than 15 million. Namalit ko equip po panahon sa COVID, more than 80 million na itong gigasto. Karon kanang two-story building, gigastuan na po ito, dool 30 millones. Oh. Ako pumunta na yun, sige mong panaway, das probinsya. Kanang hospital nga nabuhat na diha sa panahon ni Tony Cirilles. Di ba? Kanang hospital na ba? Tanan. Kung sa inyo nakita diha, panahon ng Tony Cirilles. Ako pumunta na, kung sa inyo nadungag?
5: Igo pa.
3: Kung sa inyo nadungag ng struktura din sa provincial hospital? Isa lang yun, nakita na ko, sakto na inyong observasyon. Ang inyong nadungag diha, tent lang yun, ibutang sa gawas.
5: Wheelchair.
3: Wheelchair.
5: Ako lang, wheelchair.
3: Pero wheelchair, pila na kabok. Ang atong nahatag wheelchair, kabok siya si Panaway, nga isa na ko na ihatag. Hoy, 300, hapit na 500 ka wheelchair, among nangahatag sa tanang barangay. Wa pa may mahumad panghatag. Na, ano ba, manaway mo sa hospital, nga sige may pagwapo, nagkikadako. O niya, ang inyo ha, namamoy na dungag. Nagkadako ba ang inyong hospital sa, ang provincial hospital, nagkadako o nagkagamay? Na isa ka building, gishut down na, katong mga private room, talang, gishut down na. Kanang building na four-story ninyong gigamit karon, be, subaya ko na ninyo, o sa man ang third floor o fourth floor, gigamit pa ba ng hospital? Gigamit pa ng hospital o gigamit ng himong opisina? Oh. Klaro, tanang tao, di man bugo, o kita man, gihimo na niyong opisina. Monang wala na eh, kwarto, kasudlan ng pasyente. Gibutangan yung tulda. Mora na inyong nabuhat sa hospital. Ang inyong napalit, tulda na yun. Kailang 10. Okay, wala may room. Kikihimo ang opisina. Anong himo ang opisina? Ang hospital man na? Gidesign na siya. Kanang bilinga hospital na ang design na na. Anong gihimo niyo mga opisina ang third o fourth floor? Anong man? Eh para ang pasyente ibutang dito sa tent, to sa gawas, to sa dalan, to sa kalsada na gihimo ang tulda-tuldahan. Looy kayo pati iganga. Upilay niyong budget nila. Sa unang gigamit pa entire building. Ibigay mo 500 million inyong budget kuno diha. Eh karon yun ang gikuag do kagdana gisira na tong isa ka building. Gamay na lang kanyang operation. Ang inyong budget ning gamay o parehas lang gyapon? Mora gyapon yung budget. Inyong operation katunga na lang. Kay klarong istorya, wa mo'y gidungag para magwapo ang hospital. Wa mo'y gidungag. Walay building ni dungag din ha. Walay improvement. Basta ang nakita sa mga tao niya, sukad ka mo'y gidumala. Ha? ang inyong nadungag nagtukod tulda ra gyud tent gibutang te mo ra ni bag-o diha.
0: So naay hospital. Pero klase-klase man gud ang hospital. Naay hospital nga ABCD o gimutan lang na ABCD ra
1: pananglitan. Class A, class B, class C.
0: Class B, oh. Ibutan na lang ang class A katong yung tanang operation, major operations na. Then ang class B katong dili gyud tanan operations, pero nagya po operations. Ang class C mo na to nga katong gipang operahan sa class A o class B, pwede dito nimo ibutang. Kay mo na operahan sa pagutruhan pa nimo. Oh, mo na nga ang equipment nga naa nimo para ra po dito. So magpaayo ka pareha nang Dandugan hospital. Kanang Dandugan hospital tawgon gyapon na hospital, pero dili lang ang operation niya nga nagtuwa siya sa pang-opera.
1: Dako ba, dako?
0: Oh, oh, kaya na may mga daghang hospital gudis pagkadian sa sentro. Tanawa na, minigtindog ni mo sa kanto. Dito sa tumoy, makita ni mo, hospital mo po na yung tumoy din. No? Makita-kita mo na mga dalan.
1: Okay. Kini mong good mga higala, di mong good kay pag-ut-ut ni sa mga negosyante ba?
0: Oh.
1: Muna siya pagtabang mga higala. Muna nga ang hospital sa pagadian tua dito sa Dalugan gibutang.
0: Oo niya, ang kanang mga tao nga taga Pagadian City, kay Pagadian City man nga hospital. Oh. Pero humanog opera sa mga dagkong hospital nga magpaayo na lang, pwede na na dito. Kadaghan na itong mga amigo mga kortahan to agani dito. O depende na na lagi sa klase sa hospital.
1: Importante nga ang Pagadian na yung hospital.
0: Unya, napoy tambal dito. Kaya na may mga... Posible po kung na-admit ka, dili ka resitahan. Resitahan man yung kapag resitas tambal, na ay tambal na yung city pharmacy ang Pagadian.
1: Huwag mag-isgot, tambal. Na may libre tambal city pharmacy.
0: Oh, makita ganin nato ng uban yan. Lain-lain ng color na sinila. Ay. Pero wala panumbaling nga sa... Wala, importante nga taga Pagadian lang yung ka. Kaya lisod po doon taga Marcos man hindi. Lisod po doon taga... taga serious min niya ba mo ang hindi dili yung taga Pagadian na
1: yun kay matagaan.
0: Ang budget ana taga Pagadian na yun na siya.
1: Okay, buhis man guna.
0: Buhis man
1: sa katawahan God. Sa taga Pagadian gibalik yung man guna siya mga igala ang laing pagpasabot anang naa kaning mga social services
0: giuli ni gibalik ni nga to sa katawahan
1: gibalik lang ni mga igala ang uban di man kabalong balik mayra man si hipos
0: sige
1: mga igala wakay balik sa mga katawahan
0: maghimo kag project nga dalhin mo borot imong bursa lisod kay na basi busungon ka diha
1: politiko hayahay butante alaot ana ba
0: nya tanawanay kayo da namirisig yun ninyo trabaho ang ganyan lad
1: bitaw na mga igala nga balik tayo ng jobs fair trabaho yun ang nakafocus yun sa local government units Pagadian o pagpangimbitar o mga dagko mga negosyante aron usab dunay trabaho ang mga katawhan sa Pagadian.
0: Appeal man po na sa kuan good criteria sa DILG o ikaw diha ikaw usa ka mayor unsa may nahimo nimo para kana mga tao nimo na trabaho o dili kay magsalil kayo na dili man na mao bisan gani sa Ginoo gani ang biblical word dito naas Biblia na kasulat lihok tao kay tabangan ka unya nag-ingon po dito ang Biblia nga dili kay magsigi kag hatag og pagkaon di kay magsigi kag hatag og isda tudloan nimo ang usa ka tao unsaon pagpangisda
1: kini manggong nasulat sa Biblia mga igala di manggo ni siya litra por litra
0: wa may
1: litra por litra di sa Biblia mga igala. So, kini gigamit mga igala nga sumbingay.
0: Oo.
1: Sa atong labaw magkagagahom nga ayaw tagai og isda. Subot pa sabot, isda mga igala. Sa manang isda. Pagkaon.
0: Sige na pagkaon hatag.
1: Oo.
0: Tudloan ni mo kay...
1: Sa manang pingwit.
0: Naman na sa Biblia.
1: Subot pa
0: pag
1: sabot.
0: Pag natagaan kag pingwit, tudloan ka sa pagpanagat.
1: Saon ni mo pag... trabaho.
0: Saan niyo mo pangisda?
1: Pangisda. Saan niyo pagkuha o pagkaon? Subot pa sabot. O magkuha o pagkaon, trabaho na.
0: O mo nag-iingon sa Biblia, lihok tao kay tabangan taka. Ginoo ang istorya na. Lisod po ang Biblia o dili na pulong si Ginoo.
1: Lisod po. Nga mga igalang. Uban, supak ana nga.
0: Supak ana. So mo nag-iingon ni Mirsami ko na job spare kada bulan. Para katong mga nakagraduate, dili na to sigihag away sa ginikanan. Sige lang kang standby diha. Panarbaho dito.
1: Kanang job spare mga higala, muna yung pingwit. Muna si pingwit mga higala. Ato bitawang itandi sa Biblia. Kanang ayuda, muna isda.
0: Pero sa job fair, may kamatay, mahadlok mo mo mag-apply kaya basi di ko kabalo may mong resume. Ang akong hinimuan sa application letter, basik sa wayon. Tabangan ka sa piso-opiso, eh. Pagadian City Employment Office, tabangan ka na. Ingon ko si General Binsky Pot. Tabangan niya.
1: Muna na kanindot niya. Nga, naay mo tabang mga higala. Di, yung ka kay...
0: Wala na magtanaw, kulor-kulor ng politika. Kanada yung tambal